0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mag-vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: The vibes.
3: 92.3 FMR. The vibes. Mas sound trip. Ang lupet. Ang oras, 8:18 ng umaga. Kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ama kabagirang DJ, si DJ Joshua. Ito ba ang programang Y2K Rewind, kung saan ang soundtrack po natin ay ang mga kanta mula sa mga early to late 2000s. Ayan, so kung soundtrack nyo pa rin ang Y2K, well, stick around dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila, dahil ang Y2K Rewind ay hanggang 9 a.m. every Saturday. Kanina, mga vibes, nasabi ko na ang ating Choose Your Y2K Fighter Artist, no? Kung saan magbibigay si DJ Jaja ng dalawang Y2K artist at pibiliin nyo kung sino ba ang mas bet nyo, sino ba sa tingin nyo ang mas malupet, diba? So kanina, ang Y2K artist natin for today para sa ating segment ay si Jason Mraz versus John Mayer. Ayan. So sino ba ang bibiliin nyo? Si Jason Mraz o si John Mayer? Diba? Very mellow, acoustic, blues singers itong mga ito, diba? Kung perfect yung mga kanta nila. Kunyari, nagda-drive ka. O kunyari, passenger princess. Tumitingin ka lang sa bintana. Nagre-reflect ka lang sa buhay mo. O diba? Yung mga kanta nila ay very perfect for that vibe. Oo. So may mga ka-vibes na tayo na nag-comment sa ating Facebook. O diba? O ihabol nyo na mga ka-vibes kung anong sagot ninyo. I-comment nyo na yan sa aming Facebook. Puntahan lang ang 9

0: 92.3 FM R Manila at hanapin nyo ang aking poster, kumbaga, ng Y2K Rewind. Doon po kayo mag-comment. At ito na nga, sabi ni Sari Lermaf, sabi niya, for me, DJ Jaja, si Jason Mraz, although pareho silang acoustic ni John Mayer, mas nagustuhan ko yung mga songs ni Jason Mraz, gaya ng I'm Yours at I Won't Give Up. At saka yung duet nila ni Kobe Calliat na Lucky, at yung vocal style ni Jason Mraz, like na like daw niya. O, diba? Oh, meron pa ba? Sabi ni... Eto, sinto. Sabi ni... Naku na, wala. Ayun, si Giovanni Ardales. For me, si Jason Mraz. Dahil po sumikat ang kantang I'm Yours at I Won't Give Up. O, diba marami rin na ano Jason Mraz. Meron bang John Mayer dyan? Tignan natin ah. Baka hindi ko lang nakita ang kanilang comment. Oo. So far, may dalawa tayong Jason Mraz. Yan ang kanilang boto. At syempre, nagpapa-shoutout rin si Hakit Santos Aguinaldo. Sabi niya, good morning, DJ Jaja. Shoutout kami dito sa gawaan ng bangka. Sa Paumbong, Bulacan. At pabati ng happy birthday kay Zoneo. Oh, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, bossing Zoneo!
1: Happy birthday!
0: Sana mag-enjoy ka sa special day mo ngayon. At sabi ni Ayumu AJ, good morning, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig while nagbe-bettings. Wow! Grabe, all the way from Australia! Tama! Charis lang! Oo! At ayan na nga. So, dalawang Jason Mraz. So, kung kayo makakabimes, kung sagot nyo naman si John Mayer, pwede nyo yan i-comment once again sa aming Facebook page. At i-reveal ko ang sagot ko pagkatapos nito. Okay, mga ka-vibes? Pero dahil nga dalawang boto kay Jason Mraz, ang susunod na kanta ay Swerte ni Jason Mraz featuring Samana Sanlin.

92.3 FM Arc vibes mo sa soundtrip ang Lupit. Welcome back mga vibes, ang oras 8:46 ng umaga, kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalugat ama kabagirang DJ. Para sa programang Y2K Rewind, kung saan ang soundtripan po natin ay ang mga kanta mula sa mga early to late 2000s. At ito na nga, patapos na ang ating programa, no? Pero bago ang lahat kanina, no, napag-usapan natin ang ating Choose Your Y2K Fighter. At tayo na ibigay kong mga artist ay sila Jason Moraz. At si John Mayer. O, oh, diba? So, sino ba ang bibiliin nyo mga vibes, si Jason Moraz o si John Mayer? Dalawang acoustic kings natin for today, diba? Kanina may mga nabasa akong mga comment, no? Halos lahat ng ating mga ka-vibes ata, pinili si John, Jason Moraz. Parang wala ba akong nakikita ng John Mayer? Meron ba? Eto si ano? Si William Mortel! Oh, sabi niya, ako John Mayer kasi yung mga songs niya naabutan ko during nung college days ko pa, na songwriter at guitarist plus award winner pa siya. Simplehan din yung mga songs niya na mellow, light at di maingay, ayos lang. And di ba ano si Jason Moraz rin? Ganon. Pero oo nga naman, oh, William Mortel. O si William, si John Mayer. At eto na nga, kung ako ang tatanungin ninyo, ang tingin ni DJ Jaja na mas malupit ay si... si Jason Moraz. Oo. Ako, Jason Moraz talaga. Eh, lahat ng mga kanta niya, halos alam ko. Oo, memorize ko talaga ang kanyang mga kanta na nung high school pa ako. Eh, hilig ko talaga kantahin yung ano, especially yung ano, yung Lucky, 'di ba? Featuring Kobe Calyat, at syempre yung I'm Yours na kabisado ni DJ Jaja tugtugin sa ukulele. Oo. Hindi gitara, yung maliit na gitara, yung ukulele, 'di ba? So yes, he is my answer, Jason Moraz. At syempre maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok sa aking programa. Once again, Y2K Rewind po, 6 a.m. to 9 a.m. tuwing Sabado. Huwag po kayong aalis ha, dahil ang susunod ng programa ay ang OPM Vibe. O diba? Oo, nominee yan sa ano, diba, sa Catholic Award. Basta naging nominated ang OPM Vibe. Oo, sa isang awarding churba. Siyempre, kasama dyan, the one and only si DJ Cathy G. Kaya naman kung ang soundtripan nyo po ay ang ating OPM, diba? Classic OPM songs, music. Well, stick around. Dito lang kayo sa aming himpilan at 92.3 FMR Manila. At syempre, ito na nga. Mag-adios na muna si DJ Jaja. Kita kits ulit next Saturday. Diba? Okay, dito lang kayo ha. 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang Lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
4: Oras na para namnamin ang ganda ng musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tago sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music. OPM Vibe! Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!

0: Hello, ka-vibes, and happy, happy, happy, happy Saturday, everyone! Araw na naman po ng Sabado, weekend, ka-vibes, syempre, time for OPM Vibe. Kasama niyo na naman po ako, syempre, ang inyo pong makakabonding ngayon pong araw po ng Saturday, of course, Kathy G, all the way until 12 lang. Huwag masyadong pasaway, huwag masyadong sobra. Oo, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali, magkakasama-sama na naman, ka-vibes, ha? Para na naman po sa panibago na naman pong mga paborito niyong OPM songs na ihahatid ko po sa inyo until 12 noon. Kaya naman ako, samahan niyo po ako, ka-vibes. Ano man ang inyo pong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, ano man ang inyong pupuntahan, saan man kayo pupunta, getting ready, or yung iba po nasa mga higaan pa nila pero nakikinig na. Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Siyempre, kapag Sabado, time to chill, time to relax, or time to, alam mo yun, tamang bonding lang with family and friends. Kaya naman, habang kayo po dyan ay nakikibonding sa inyo pong mga sa inyong pamilya, sa inyong pong mga kaibigan, ako pong bahala sa tugtugan. Of course, Geneva Cruz, pangarap ka. Lahat naman po tayo ay may pinapangarap na tao, ba? Diba? Pangarap natin na maging katulad ni Elon Musk, pangarap natin na maging mayaman, pangarap natin maging bilyonaryo, ba? Diba? Or pangarap natin na simple lang na maging masaya katulad ng iba. Ayan, doon sa mga hindi po masaya. Of course, yung Geneva Cruz, pangarap ka. Written by Venny Saturno and Gary Valenciano. And yan pong pangarap ka is a romantic OPM song from Geneva Cruz's early solo career niya, ha. So yan po yung nagsimula noong 1992 under the album of I Like You, which also featured songs such as yung Anak ng Pasig. And seryoso na yata ito. Yun po yung mga solo nitong si Geneva Cruz. And from the title, pangarap ka, ito po yung golden era of early 1990s ng original Filipino music OPM, yung napakilala itong romantic pop songs at syempre mga heartfelt ballads na mga naririnig po natin na yan na naging popular po sa radyo. Ito pong na-establish nga po na kanyang solo itong si Geneva Cruz noong 1992. And nakilala rin po siya, itong si Geneva, dun sa group na Smoky Mountain, ka-vibes, ba? Diba? Ayan. And back-to-back po yan with Bong Garcia, or Bong Gabriel, rather. Ito pong isa rin pong original OPM song na isinulat po ni Randy Ray and Egay Guerrero. At ito po ay heartfelt Filipino love song na about someone who finds it difficult na mag-confess ng kanya pong totoong nararamdaman. So, true song, doon na lang dinala yung kanya pong gustong sabihin dun sa tao. Kung minsan, di ba, ang hirap nating sabihin directly that we like the person. Kaya ang ginagawa na lang natin, nagkikreate na lang tayo ng poem or eto nga, itiniturn natin into a song, diba? Sinusulat natin, tapos nagiging kanta, tapos inaalay natin doon sa taong mahal natin. Ay, talaga. Oo, diba? Yan po yung ang aking awitin. Ang aking awitin na kinreate niya mismo nung pinerform nga ito ni Bong Gabriel para syempre yung title na inaalay niya doon sa taong gusto niya. Ayan. So, those are the songs na ating pong narinig. And aside from that, syempre, napasayaw po tayo at nabungara ng kanta ng Jana Gibbs, Bini Bini, and Mahal Ka Sa Akin ni Tutsi Guevara. Diba? Yung mga Bini Bini po dyan at Ginoo. Kamusta po kayong lahat? Mga Bini Bini at Ginoo. At syempre, Mahal Ka Sa Akin, ka-vibes. Mahal ko kayong lahat. Oh, sa lahat po ng mga nakatutok po ngayon dito sa OPM Vibe, hello po sa inyo. At huwag kayong bibitiw dahil a lot more OPM songs ang atin pong naka-line up para sa inyo. Ariel Rivera, of course, is there. At Aliona, Carol Banawa, Dingdong Avanzado, and a lot more po na ihahatid ko pong mga OPM songs. So kung ikaw man dyan, ay, nako ha, 9:24 na po ang ating oras. At kung ikaw ay medyo antok-antok pa, ikaw ay medyo tamad na tamad pa, okay lang naman kung wala ka namang gagawin. But then, kung may gagawin ka, ka-vibes, bumanat na ng buto. Ayan, bumangon na, mag-almusal na, ka-vibes. At syempre, makibonding with me dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: OPM Vibe.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Ogie Alcacid with Kung Mawawala Ka. O, diba? Tamang emo na tayo ngayong 9:49 ng umaga, ka-vibes. At syempre, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM Vibe. Kung mawawala ka, di ba? Mayroong mga tao na ayaw natin mawala sa buhay natin. Pakiramdam natin pag nawala siya, hindi natin siya nakita, hindi natin makakaya. Di ba? Naharapin ang bukas na nag-iisa. O di ba? Inulit ko lang. But then, yes, di ba? Oo, ganun talaga. Plano kapag mahal mo na yung tao, nasanay ka nang nandyan siya sa tabi. Nasanay ka na siya yung nakaalalay sa'yo. Kaya kung mawawala ka, naku, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Pero hindi po pwedeng ganun, ka-vibes. Hindi po pwedeng laging ganon ang gagawin natin na hindi natin kayang mawala yung taong yun. Kasi kapag nasanay lang tayo na nandyan siya, nako, hindi mo sinanay ang sarili mo mag-isa. Hindi naman all the time, all habang buhay, eh nandyan eh. Mawawala at mawawala din siya, diba? Ogie Alcacid. At yan po ay song of Ogie Alcacid. And during his interview, ka-vibes, ito po, pinaliwanag po niya na nag-take a break muna siya from songwriting from 1994 to 1998. While nagko-concentrate po itong si Ogie Alcacid sa movies. And then, nung bumalik po siya into songwriting, yan po, naisip niya nang isulat niya po yung Kung Mawawala Ka. And, syempre, natakot siya na mawala yung taong minamahal niya. And noon, with his wife, Michelle Van Imeren, na ikinasal sila noong 1995. But then, ito nga, nagbakasyon ng Australia, bumalik, and now, siyempre, happily married na siya with the songbird Regina Velasquez. And kung mawawala ka, ganun nga ang nangyari. Hindi mo makakaya, di ba? Pag nawala ang isang taong sobra-sobra mong minamahal. Ka-vibes, back-to-back po yan with ito pong kanta naman ni Rachel Alejandro na Bulag sa Katotohanan. Naku po, marami sa atin ang nagiging bulag na lang sa katotohanan. Nagbubulag-bulagan na lang kahit kitang-kita naman na natin kung ano yung totoo. Kahit kitang-kita naman na natin kung ano yung nangyayari, still we pretend na hindi natin nakikita. Nagpapakabulag tayo sa katotohanan, ka-vibes. So, hanggang kailan ka ba magiging bulag dyan sa katotohanan na yan? Even in a relationship, pagdating po sa pag-ibig, di ba? Nagiging bulag tayo doon sa katotohanan na hindi naman na tayo mahal ng tao, pero still, pinipilit pa rin nating mahalin tayo. Ay, bakit ganun kaya, no? Nagiging bulag na lang tayo, ina-accept na lang natin kahit nasasaktan na tayo, harap-harapan, niloloko na tayo, but still, sige lang, hingang malalim at ipagdasal pa rin yan. Ayan, and that was composed by Enrique Cabatino. At of course, ito pong kanta na to is isa sa mga kanta under Alpha Records ni Rachel Alejandro, na isa sa mga sumikat na kanta po ni Rachel. Ito pong Bulag sa Katotohanan. Ayan, sa lahat po ng mga nagbubulag-bulagan, baka it's about time na sabihin nyo naman na yung nararamdaman nyo. Wag na kayo magpakabulag dahil walang sikreto rin naman na hindi nabubunyag. Ay, anyways, ka-vibes, dahil today is Saturday, maraming sa atin yung gusto mag-dedicate ng mga kanta, diba? Or marami sa atin napapa-flashback while listening sa mga favorite nating OPM song. Kaya naman, kung alam mong nakikinig ngayon ang taong nasa isip mo kung sino ka man, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya at ano ang gusto mong sabihin? Ayan, i-share mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming official FB page, 92.3 FM Radio. Eto na, bumungad na si Erwin. Sabi niya, Kathy G, good morning. Ang nasa isip ko ay yung kaaway ko o di kaya yung mga sip-sip at plastic sa work. Ouch! Naku, dami tinamaan dyan na, Erwin ha. Ang song ko po ay Kunin Mo o Diyos, charot. Oo, para kinanta rin to, I think, ni Father Gatos eh, ba diba? Yung meron sinasabi na kwento. And yan nga, Kunin Mo o Diyos, yung mga, alam mo, yung gusto mo pa rin maging holy, but then meron kang galit dyan sa dibdib mo about dun sa mga taong gumagawa sa'yo ng hindi maganda. O, yan ang kakantay mo para sa kanila. Shoutout po sa Team Novaliches Warehouse sa ano yan, papangalanan ko na po sila ang Team Nujon. Ayan, hello Team Nujon. Shoutout po sa inyo dyan. Hello po, thank you so much sa lagi niyong pagsuporta at pakikinig sa programa namin. Ayan, thank you so much Erwin Velasco. And William Mortel, sabi niya, panalangin po by Apo Hiking Society. Yan po yung gusto kong siyang makapiling po palagi. Next, for DJ Kim daw. Talaga lang William ah. And this one is Joel Arcarquillo II, Kati G, para ito sa mga hindi pa alam kung ano ang
nangyari sa Quiapo Church kapag alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes at Sabado. May misang, minsang narinig kasing version ng kantang Quiapo Church kapag alas 3 pasado pagkatapos dasalin ng Divine Mercy Chaplet. Ayan. O sige, Lead Me Lord ni Basil Valdez. A very beautiful song from Basil Valdez, of course. Let God lead us the way, ba? Diba? Kailangan natin yan eh. Kapag lalo na nawawala na tayo sa landas or pakiramdam natin eh medyo baku-baku na or hindi na natin alam kung saan yung punta natin. Lead me, Lord. O, diba? Thank you, Joel Harkio. And this one is coming from Felix Valdez, When I Met You. A beautiful song also from Apo Hiking Society, ka-vibes ha. And Closer, You and I ni Gino Padilla. Ay naku, ito talaga yung mga pang-crush eh. Oo, yung crush kong reporter na maganda nasa kabilang station. Talaga, Felix Valdez. Oh, ayan, dedicated niya daw yan. Sige. Thank you so much. And syempre, we still have time ha. You may message lang po sa aking FB page, 92.3 FM Radio. That's our official FB page and my FB page, DJ Kathy G. Hello, Shirika Kito, Chimoshikiwara, Moshikurimoshi. Ayan, listening while driving, Kathy G. Harigato gozaimasu. Thank you so much. And also to Jeff, Sharon, and Baby Nanako Yumul, Asel, and Edwin Enriquez ng Mars Laundry. And of course, to Michelle Santos and Sabel Adora of TBL Manila. Kavibes! Hello po, maraming salamat sa inyo pong pagtutok at pakikinig dito po sa OPM Vibe with me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet, 9:55 na po ang ating oras. OPM Vibe.

April Boys! Tunay na pag-ibig, ka-vibes. Dito po sa OPM Vibe with me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. April Boy, yan po ang tunay na pag-ibig. Lahat naman tayo ay sinasabi, tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Wala nang iba pa, hindi to magbabago. That's the common line po na atin pong naririnig sa mga nagmamahalan. But eventually, yung tunay na pag-ibig na yan ay nagiging peke. Oo, nag-iiba ang ihip ng hangin. And yan po ay sinulat ni Vingo Regino according to the album. And yan po ay sumikat noong 1995 under the album of April Boys, Romantic OPM. And from the title, Tunay na Pag-ibig, ito po yung sweet, hopeful na love song na alam mo yun, na sinasabi niya dun sa kanya minamahal na tunay itong nararamdaman ko sa'yo. Tunay na pag-ibig ito. Ayan ha, na sana ay maniwala ka. And back-to-back po yan with itong kanta po ng kanta naman na Minahal Kita ni Michael Ligo. And yan po ay under the album na Kung Sakali Man noong 1996, written by Jet Lala. At Minahal Kita, hindi dahil maganda ka, hindi dahil matalino ka, magaling ka, minahal kita sa taglay mong pambihira. Ano kaya yung taglay na pambihira nung taong yun, no? Oo, di ba? Yung kakaiba, kung minsan kasi, di ba minsan na sasabi natin, ba't mo ba mahal yung taong yan? Ano ba meron sa kanya? Di ba, meron siyang taglay na pambihira na undescribable, na hindi mo alam kung bakit mo siya minamahal. Or minsan, minahal mo siya dahil iba yung sinasabi ng tao, pero ikaw na nakakakita at nakaka-feel, yun yung nararamdaman mo eh. Kaya nasasabi mong minahal kita sa taglay mong pambihira. Huwag mong sabihin dahil mayaman ka lang. Hindi. Hindi naman dahil dun lang ang sukatan ng pag-ibig eh. Although merong iba, aminin naman natin, di ba? Magpaka-practical, sabi nga ng mga nakakausap ko. Practical na ngayon, ano? Mahal

0: natin siya dahil syempre, hindi lang sa maganda siya, mayaman siya, mabait siya, pogi siya, kundi sa taglay niya rin pambihira sa bulsa niya. Oo, diba? But anyways, from the title, yun po, Minahal Kita ni Michael Ligo, yun po yung gustong sabihin nito, na parang hindi dahil dyan sa kung anong meron ka sa panlabas, kung anong meron kang material, dahil doon sa taglay mo na hindi ko maipaliwanag. Minahal mo rin ba yung taong yan dahil sa taglay niyang pambihira, ka-vibes? Yan ba minamahal mo ngayon eh? Pambihira talaga. Bibihira talaga yung ganyang ugali, yung ganyang characteristic o yung kanyang pagkatao, diba? Anyways, nako, marami pa po kayo maririnig ng mga OPM songs. Kaya naman, nako, dyan lang kayo ha, at samahan nyo pa rin ako. Dahil today, ka-vibes, yung po sa mga mahilig po mag-chess dyan. Ayan, yung mga mahilig po mag-mind game. Ito po, National Chess Day today, ha? Kaya ngayong araw po na to ay pinagdiriwang natin ng National Chess Day. Sala po ng mga checkmate. Oh, 'di ba? Oh, I remember during the time nung in-interview ko si GM Eugene Torre. Wow, the living legend, the Eugene Torre. Ayan, napakagaling, no? Yung alam mo yung mga pag-explain niya, kung pa bakit yung queen, yung ganito, di ba? Oo, alam ko lang po, domino. Yung dama. Oo, ayan. But anyways, ka-vibes, ikaw, ano ba yung tingin mong pwede mong ialay? Dahil nga po, Saturday today, kung alam mong nakikinig ngayon yung taong nasa isip mo, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya? At ano ang gusto mong sabihin? Di ba kung minsan meron tayong mga bagay na gusto nating sabihin, hindi natin masabi-sabi. Sabi min Sari Lerma, for me, Cathy G, yung ngiti ni Ronnie Liang. Ayan, para po yan kay DJ Sai. Wow. Sa yung ngiti daw, DJ Sai, sabi ni Miss Sari. And Andrew Jan Habagat, Cathy G, hello, listening here from Brisbane, Australia. Hello po, habang nasa work sa mga kasamahan mo dyan. Hello, Mike. Ayan, ang naiisip kong ialay is Honey, My Love, So Sweet. Wow, parang April Boy lang yan, ha? Nakakakilig kasi itong kantang ito, na namumulapisngi ko pag naririnig ko. Wow, Honey, My Love. Ayan, thank you, Andrew. Ingat dyan. Patrick Roque, hello. Ayan, ha? Perfect hairstyle ang bangs. Talaga, salamat po, ha? Oo, makamandag yung bangs ko. Nananampal po yung bangs. Gerald King Michano, Professors Do Imperio, hello to you, Star Razor, and Juan Miguel Gamutia. Hello, parokya ni Edgar, yung gusto ni William Gamutia. Yan, sige. Thank you so much, ka-vibes. At ikaw, ano ba sa tingin mo? Yung pwede mong nakikinig man niyang taong yan na gusto mong i-dedicatean, anong song niyang ibibigay mo sa kanya? Sa lahat din po ng mga nakatutok dito po sa kay Dennis, Lorilan, Julian, hello dyan sa San Fernando, La Union. Uy, San Fernando City, La Union. Kamusta po kayo dyan? Sa 102.3, syempre Baguio, Spillover, La Union. Napakalakas po natin dyan. Ganun din sa 102.3, Bacolod, 97.5, Jensan. Sala po naman ay kinig Jebby, Chong de la Cruz. And dyan din po sa Luna, La Union. Ganun din kay Claudette. Claudel Orasyon, Cathy G, pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Yan po ay sa asawa ko, kahit ang hirap ng buhay natin ngayon, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Wow, so sweet naman. Ganon din kay Candy Bukasas. And shoutout dito sa Luna. Lagi pong nakikinig sa inyo. Salamat po. Thank you so much for listening, ka-vibes. Tuloy-tuloy lang po tugtugan natin dito po sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang Lupet, 10:25 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ano man ang mood mo,
4: 92.3 FMR
5: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
6: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Wency Cornejo with Hanggang. What a beautiful song from Wency Cornejo. I think I played this song at isa to sa napakagandang kanta, The Meaning of the Song, na gustong iparating na, alam mo yon, na marami sa atin kuminsan pakiramdam natin na kahit nakikita na natin, nararamdaman na natin yung love ng tao sa atin, parang feeling natin kulang pa, para may hinahanap pa tayo. Eto po yung kanta na yan ni Wency Cornejo, Hanggang. Ayan, and songwriter po niya na si Ronaldo Cordero and Hilda Cordero, Ronnie and Gigi. Ayan, and featured po yan sa Walang Hanggan and Other Love Theme ng 1997 and became hit po noong 2002 sa Himig Handog Recording. At from the title Hanggang, ito yung declaration of love that has no expiration date. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Diba? And yun nga po, yung isang tao na kino-question yung pagmamahal nung taong mahal niya, yung nagmamahal sa kanya na kulang pa ata, eh baka mamaya pag may nakita ka ng iba, eh pagpalit mo na ako. Pero sabi po nung singer, hindi, hanggat may pag-ibig, ikaw pa rin at ikaw ang isisigaw ko. A very beautiful song from Wency Cornejo. And back to back po yan, ditong kanta po ni Vina Morales na Muli. Ayan, and actually may dalawa pong song titled yung Muli listed. Ito pong Awit Mula sa Puso noong 2000 and yung version po ng No Limit dated noong 1999. And sumunulot po yan ni Greg Caro. Ayan, ang Muli. Eh, diba? Muli, another, ulit, unitin natin, once more, baka naman this time, eh, okay na ang lahat. Baka this time, pwede nang mag-work ang isang relasyong nasira or bigyan naman ng chance muli na maipakita ang pagmamahal ko sa'yo, diba? Anyways, ayan, ako po, ang dami pa pong mga OPM songs ang ihatid ko sa inyo. Talaga naman, ang sarap makinig, ano, kapag ganito nga, tamang nagre-relax ka lang, tamang chillax lang, lalo na kung nasa bahay ka lang or nandiyan ka sa paborito mong salon or nandyan ka sa iyong tindahan, nasa mga ukay-ukay na sa palengke po ngayon na tamang chill lang po at nakikinig sa OPM songs. Maraming salamat po sa inyo, Ka-Vibes. And today we celebrate the Universal Music Day. O, talaga namang ang sarap makinig na mga awitin. Not just OPM, but of course, kung ano man yung tingin mo na makakapagpasaya sa'yo. Ayan, ang Universal Music Day na sinimulan pa noong 1756. Ito po yung kay Mozart pa. I remember those times na pinapatugtog itong Mozart, di ba? Parang yung mga 1824, yung mga Beethoven, 1969, di ba? Kapag may baby ka raw, yun yung ipaparinig mo para mas maging siya into music at maging tumalas ang kanyang pag-iisip. Oh. And dahil nga po OPM, naiisip natin ang kung ano-ano pang mga bagay, Ka-Vibes. Kaya kung alam mong nakikinig ngayon ang taong nasa isip mo, anong OPM song ba ialay mo sa kanya? At anong gusto mong sabihin? Ayan, and hello to Nong Fernandez. Pabati po kami dito sa Bulilan. Bulihan, Silang Cavite. Hello po sa inyo dyan sa Silang Cavite. And also to Jimson Rigby, Kathy G. Pasyal ka naman dito sa Mascara Festival in Bacolod. Uy, naka-attend na po ako dati dyan sa Mascara Festival in Bacolod. Ang saya, diba? Oo, and actually, gusto kong bumalik dyan sa Bacolod. Lahat po naman nakikinig dyan sa 102.3 Bacolod. Ang ganda dyan sa Campuestuhan Resort. I've been there also. And nakaka-enjoy. Ang lalaki ng mga dinosaurs dyan. And Mapa, Kathy G, para sa mga magulang kung nakikinig ngayon. Hello po sa parents po ni Jimson Rigby. Thank you so much. Listening here from Mao, Bago City. Kamusta kayong lahat dyan? And also, hello din, syempre kay Jess Escalona Bag, syempre syans po sa MB Alba Merckx crew, sa lahat po ng mga nakatutok pa rin, ikaw ka vibes, ano ba yung gusto mong i-dedicate sa isang tao kung nakikinig ka man ngayon, kung nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, di ba? Meron tayong mga songs na gusto nating i-dedicate sa kanila or sabihin through song. Claudio Gascon, hello to you also. Candy, Gerald King Prince, Anto, Kilope, Kathy G, happy weekend po. Pa-shoutout naman dito sa Alrichville Association na Pindan, Taguig City. Si Mama Elda, naglalabas sa aking asawang si Anit, nagluluto habang nakikinig ng megandang tugtugan. Ayan, salamat po. Well, hello to you and Randy Santisas also. And Hackett Aguinaldo, dito naman po, Kathy G, sa akin po yung paminsan-minsan. Shoutout po kami dito sa Jerby James Fibercraft sa Paumbong, Bulacan. And happy birthday sa lahat po ng mga may birthdays today, ha? To Zuneo, pabati po kay Ate V, Ayan, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet! Oras po natin, 10:54 na ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: nasasaktan siya dahil hindi siya makapaniwala yung lubusang pinaniniwala anong totoong mahal niya. Na sinasabi niya dito na ba't ayaw mo maniwala? Ito naman talaga, na mahal naman talaga kita. Ikaw lang at wala ng iba pa. Diba? Minsan kasi napakahirap talagang maniwala. Lalo na kung hindi mo naman nakikita talaga. Diba? Minsan iba yung sinasabi lang sa ginagawa, sa tinutupad. Diba? Kaya kapag ikaw, meron ka sinasabi na ikaw lang, i-make sure mo na talagang siya lang at mararamdaman niya yun. Kapag may pinangako ka, i-make sure mo na gagawin mo at mapifeel niya yun na may aasahan siya dun sa pinangako mo, diba? So that's Chad Warha. And nako, ang dami pa. Nag-enjoy po ba kayo sa ating tutugan for today? Sa mga OPM songs na inahatid ko po sa inyo. And a lot more pa ha, kaya dyan kalawag kang BBTO. Dahil syempre, makakasama rin po natin to give us an update dyan po sa mga, sa ganap. Ayan ha, na nagaganap ngayong October 10. 10-10 po ngayon. 10-10, oo. And ang comeback po at special stages ng P-Pop sa P-Pop Stage Season 3. Ayan, ako po ang eksplosibong performances ng Gen 6, Sense, ayan, Project 1 sa kanilang banda na debut stage at fierce comeback ng Ray Carriazo. Pure vocal power mula kina Ethan Huang at Emil Ian Salisi at Franco Brothers. Nako, kabibes! At syempre, mga kasama po natin, nandun po sila ngayon live, ha? Sina DJ Kiko Kaliko, DJ Sigel, at sino pa ba mga kasama natin dyan? Nandyan ba sila sa linya? Hello? Ayan, wala. O sige, mamaya babalikan po natin ang update sa mga kaganapan po dyan sa Brooklyn Warehouse, Manila, para po saksihan ang P-Pop. Ayan, P-Pop Stage. Alright, so kabibes, antabayanan po natin yan ang update nila at mga kaganapan po dyan po again sa Brooklyn Warehouse, Manila. Meanwhile, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa tugtugan, kabibes, kaya dyan ka lang. Ikaw, ano ba sa tingin mo yung kung nakikinig ngayon yung taong nasa isip mo, anong OPM song ang iaalay mo sa kanya at ano ang gusto mong sabihin? Hitik sa bunga. Banal na aso, santong kabayo. Yan daw ang gusto niyang sabihin. Kathy G, yan po ang gusto ko sabihin doon sa nakikinig na feeling. Feeling masyado. Akala mo naman kung sinong banal. Ay, may galit. Oo, marami namang ganyan talaga. Oh. Anyways, yan na. I-message mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G, or sa aming pong FB page, Official 92.3 FM Radio Manila. At bisitahin nyo rin pong aming FB page, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Diyan ka lang. Huwag kang BBTO ka vibes. Ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio ka vibes mo sa Soundtrip. Lupet.
1: OPM Vibe. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Hindi ko kaya, yes, talaga naman minsan may mga bagay na hindi natin kinakaya. Yung mga bagay na hindi mo na kayang tanggapin yung mga ginagawa sa'yo. So might as well, we need to talk. Kailangan mo na magsalita. Dahil kung pipigilin mo lang yung mga bagay na hindi mo na kaya, ikaw lang din ang mahihirapan. Ikaw lang din ang masasaktan, di ba? Hindi ko kaya, Richard Reynoso and songwriter by Aaron Paul Del Rosario under Alpha Records. Hindi ko kaya, ito po yung isang kanta na pinasikat po ni Richard Reynoso, inilabas po yan under the album Pwede Ba noong 1989. So hindi ko kaya, ikaw ka vibes, ano ba yung mga hindi mo kaya na kailangan mo nang alam mo yung bigla ka na lang nagbe-break out, di ba? Yung mga kahit na pinipigil mo na, kasi kung minsan nagtitimpi tayo do sa mga bagay na gusto natin maging okay lang ang lahat. Pero pag hindi mo na kaya, nako, hindi pwedeng laging mabait ka vibes. But anyways, magiging mabait din dahil talaga naman todo-todo po ang rakraan, todo-todo ang saya na yahatid po ng P-POP at siyempre makakasama po natin to give us an update sa nangyayari po dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila. Hello, DJ Kiko! Sino pa mga makasama natin dyan? Si DJ Sigel, hello sa inyo dyan.
1: Hello, Kati G!
0: Hello!
1: Live tayo ngayon dito, Kati G, kasama si DJ Sigel at DJ Jaja at ang buong team ng FMR para sa third season ng P-POP
0: Stage Season 3.
1: Ayan, oo, di ba? Season 3.
0: Masyado ka na nag-e-enjoy dyan. Medyo nakakalimutan mo na.
1: Ang dami ko kasi nakikita dito, Kati G, kung hindi mo lang alam, ang dami ng tao. Kaya naman yung mga ka-vibes natin na talagang fanay ng P-POP ay pwede kayong pumunta rito para manood ng live. Marami na rin po tayo dito mga participant, mga mag-perform gaya po ng Project One, Sinks, New Flame, Six Sense, Ray Carriazo, si Ethan Wong, ganun din ang Div9, Gen 6, Destiny, Franco Brothers at si Ian Amiel Salisi.
0: Wow! Ayan. Siksikliklik pala dyan, ha?
1: Totoo, ikaw na lang ang hinihintay dito, Kati G.
0: Naku, teka lang, hindi pa ako naka-outfit eh.
1: Basta pag bumunta ka dito, magbarot saya ka, ha?
0: Ay, oh, para kakaiba, di ba?
1: Correct.
0: Basta ikaw ang escort ko, ha?
1: Kanina ko mainihintay dito, talaga yung pangalan mo, sinisigaw na ng mga tao.
0: Ay,
1: dito,
0: pati
1: ng ating mga participants, performers.
0: Lang.
1: Totoo yan, oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung ikaw ay walang ginagawa ngayong araw ng Sabado, pwede ka pumunta dito sa Brooklyn Warehouse, Manila para manood ng live sa performance ng ating mga P-POP performers dito sa P-POP Stage Season 3.
0: Anong oras mag-start yan, Kiko?
1: Actually, 11:30 at may mga konting inaayos lang na technical difficulties. Pero nag-uumpisa na siya ngayon, DJ Cathy at mga kabayos.
0: Wow! So, nako, yung mga wala pong gagawin dyan, go na dyan sa Brooklyn Warehouse para mag-enjoy sa panonood. Nako, dahil nga napakarami yung performances na mapapanood.
1: Yan. Kaya naman mga kabayos, hintayin namin kayo dito, ha, sa P-POP Stage Season 3 dito sa Brooklyn Warehouse, Manila. Balik sa'yo, DJ Kati G!
0: Teka lang, may naririnig ako. Sinisigaw yung pangalan mo. Oh my gosh, ikaw.
1: Sinungaling ka! Sinungaling! Pangalan mo minahanap dito.
0: Salamat!
1: Hinihintay ka namin. Pagkatapos mo dyan, bumunta ka na dito, ha?
0: Sige. Ayan. Ako, maraming salamat. Maraming salamat, DJ Kiko Kalikot. Mag-iingat kayo dyan, DJ Sidrel and
1: Thank
0: DJ
1: you.
0: Jaja. Ayan, yan po. Ka-vibes ang mapakinggan nyo po ang mga kaganapan at sitwasyon dyan po sa nagaganap na, alam nyo yun, performances na dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila. And a lot more updates po, kaya dyan lang po kayo at abangan nyo pa ang iba pang mga kaganapan dyan po sa Brooklyn Warehouse, Manila sa ginaganap na P-POP Stage Season 3. 11:38 na po ang ating oras, ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin ngayong pong araw po ng Saturday dito po sa OPM Vibe. Until next Saturday, magkarinigan po ulit tayo, ka-vibes. Ayan, syempre alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali para po sa inyo pang mga paboritong OPM songs. And of course, this coming Monday, makarinigan po tayo Love Me Cathy G. Sa mga may problema po sa puso dyan, problema sa kung ano man yung kinakaharap nyo, wag lang pera. Love Me Cathy G, i-share nyo na po yan, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you so much for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Sabado, it's a happy day supposedly. Kaya naman kung ano man yung mga nangyari, kung meron man mga nega sa paligid mo, just enjoy the day. Huwag kang paapekto kahit na mahirap, kahit na masakit. Diba, ka-vibes? Salamat po, ka-vibes. Ang tabayanan po, syempre mga kaganapan nga, dyan po sa Brooklyn stage, ayan, Brooklyn Warehouse Manila, and ang tabayanan din po, susunod na ang programang FRC Overload. Makakasama nyo po DJ Kaloy and of course DJ Sigel na nandun po sa event. Again, ka-vibes, maraming salamat po sa inyo. Enjoy the rest of the weekend at be safe everyone. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Oras po natin, 3:49.
2: OPM Vibe.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ang oras ngayon ay 12:01 na ng tanghali.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: By No Skip,
1: hold on, little girl.
0: Best of folk, rock, and country music.
1: Still, I wish you'd change your mind if I ask you one more time.
0: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
2: You know you're everything to me.
0: Best of folk, rock, and country music.
3: Ang lupet!
4: Vibes. 92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Welcome sa ating programang The Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Kamusta mga ka-vibes? Sa ngayon, ako muna kasi si DJ Sigel ay nasa event ngayon ng FMR na sa P-Pop na parang Gen 3 something. Basta ano, makasama niyo muna ako ngayong hanggang alas 3 ng hapon. At saka ka-vibes, tuloy-tuloy lang ating mga magagandang sound trip, malapit na trivia at syempre mga good vibes dito sa programa nating Best of FRC. Ayun na muna ka-vibes, so ano muna, kamusta kayo? Kasi tanghalian na ngayon, sana masarap ang iyong ulam. At para sa hindi pa kumakain, pero namamasada ngayon, sana mag-ingat kayo sa daan. Easy-easy lang kasi nga Sabado, so dapat relax-relax tayo. At saka sana makasama niyo mga pamilya niyo, ang iyong mga mahal sa buhay, at lalo mga kaibigan niyo, mga ganun. So, yun na muna ka-vibes. At saka gusto muna ako ipa-shoutout aking GF na si Kat, birthday niya bukas, so gusto kong i-greet ng happy birthday. Yon, happy birthday to you, Kat. Sana more blessings, more wisdom, at saka long life din. Pero yun na muna ka-vibes, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Kasama mo ako ngayong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy, hanggang alas 3 ng hapon dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Ang oras ngayon ay 12:25 na ng tanghali. Ito ang kantang Cool Change ng Little River Band. Enjoy!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
3: ang lupet!

0: 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip? Ang lupet! Muli nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes, kung gusto niyo magpa-shoutout ngayon sa ating programa, mag-comment lang kayo sa ating mga social media pages sa Facebook, sa IG, sa X, at sa TikTok. Lahat yan at 923 FMR Manila. At syempre, bukod tayo sa napapakinggan sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod, at ganoon na rin sa 97.5 Gensan, at ganoon na rin sa FMR Philippines app sa Google Play Store. I-download na lang yan sa Google Play Store, hanapin nyo ang FMR Philippines app, and then pag-open nyo ng app, hanapin nyo ang FMR Manila 92.3. At doon, narinig mo kahit saan, kahit kailan, kahit wala kang radyo. Oh, lupit, di ba? Pero anyway, ka-vibes, punta tayo sa ating mga shoutout kasi maraming nag-send ng mga shoutouts dito sa ating tanggapan dito sa ating mga social media pages. Simulan natin mula kay John Vincent Sagrado. Sabi niya, happy Saturday afternoon po, my baby love DJ Kaloy. Uy! Baby love na ako? Kala ko si Sigel. Uy, wag naman ganyan. Ay, joke lang. Pero anyway, happy Saturday afternoon sa iyo, JV Sagrado. Ito naman mula kay Gerard Mesiano, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and also Sticky DJ Chattel na sa event ngayon. Happy Saturday sa lahat ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Good afternoon sa iyo, DJ Jared Mesiano. At saka ano yung DJ Sigel, sana okay kayan doon nila DJ Jaja at saka DJ Kiko sa P-Pop event ngayon. Ito naman mula kay Sari Lerma, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy at shout out kay baby boy DJ Sigel na nasa event. O yun, oo. Ingat, mag-ingat kayong lahat. At saka belated happy birthday daw sa ka-vibes na si Angel John Pineda Ocampo. At happy birthday din ngayon para sa pambansang ka-vibes na si pambansang Opa Bunagan. Mula kay Sari Lerma, FMR Squad, new president. Ayun! Nice, nice. Good afternoon, Sari Lerma. Sana okay kayo dyan. At saka shoutout na rin sa FMR Squad na talagang walang tigil ang suporta mula alas 3 ng madaling araw kanina hanggang at kahit nga hanggang alas 12 ng hating gabi kasi nga talagang listening sila all day every day kahit na kami papapalit-palit kami mga DJs. Ito naman mula kay Star Racer, sabi niya, good afternoon DJ Kaloy and also kay DJ Sigel, always listening mula sa Prensa Lian Batangas. At saka pa shoutout din po sa aking na si Kea. Ayan, shoutout sa iyo Kea at saka good afternoon din sa iyo Star Racer. Ito naman mula kay Wella, sabi niya, happy Sabado DJ Sigel, DJ Kaloy. Tama, laba lang habang nakikinig sa 92.3 FM Radio Manila. Wow, ayun, thank you Wella. Sana makita tayo ulit kasama mga ibang FMR squad. Dalo kayo sometime. Ito naman mula kay William Mortel, sabi niya, good afternoon ulit sa iyo DJ Kaloy at happy birthday pala sa GF mo para bukas at binabati ko rin ang buong FMR squad na good afternoon pa-request ulit ng Guns N' Roses. Ay, abangan niya na. At saka na Since I Don't Have You para sa pusong sawi dyan tulad ko. Ang lupit! Ayan, ang lupit mo, William Mortel. Ito naman mula kay Claudio Gascon. Good afternoon, DJ Kaloy. Listening here mula sa Tagudin, Ilocos Sur. Pa-request ng Where Are You Now by Nazareth. Ay, abangan niya na kasi yan mamaya. So abangan yan para sa iyo yan, Claudio Gascon. God bless sa iyo and good afternoon. Ito naman, one last mula kay JC De Chavez. Sabi niya, shout out sa wife niyang si Anisa Mapasang. Happy birthday daw sa kanya. Happy birthday sa iyo, Anisa Mapasang. At yun na muna sa ating mga shout out dito sa ating programa. Maliktugtugan muna tayo dito sa programang Best of FRC. Pero yun nga, sabi ko, kung gusto nyo mag-comment lang sa aming mga social media pages, mag-comment lang kayo nga sa FB, sa IG, sa X, at saka sa TikTok. Pero back to more music muna tayo dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 12:45 na ng tanghali. Ito ang kantang Rhinestone Cowboy ni Glenn Campbell. Enjoy!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Yes! 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Muling nagbabalik ang programang Best of FRC. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa second hour ng ating programa, ka-vibes. Grabe! Papalit-palit ang panahon. Nung pupunta pa lang ako dito sa ating studios, dito sa 92.3, ang init. Tsaka parang walang masyadong ulap sa langit. Pero ngayon, grabe, bigla na lang umulan. Kaya ka-vibes, mag-ingat kayo sa inyong mga kalusugan. Para sa mga para sa mga nandyan lang sa loob, para maiwasan din na mainitan masyado, i-on nyo yung kanyang mga electric fan. Okay, kung may aircon kayo, the better. Pero, syempre, kung may electric fan, tsaka kung may pamaypay lang kayo para maiwasan yung na pawisin ng masyado. At tsaka din, na hindi kayo mainitan masyado. Lalo na, dahil nga, super El Nino season ngayon, patalas na naman ang mga ganong heat stroke. So kaya mag-ingat kayo dyan, ka-vibes. At para sa mga nasa daan ngayon, mag-ingat din kayo kasi nga umuulan ngayon. So dahan-dahan lang sa pagmamaneho, wag mainit ang ulo, easy-easy lang. At saka syempre makinig kayo sa ating mga non-stop na sound tripan dito sa ating programa sa Best of FRC. Pero ngayon, ka-vibes, dahil nga ako po ang yung Mr. Trivia sa radyo, syempre may mga trivia akong ibibigay ngayong programa. At ang narinig nyo lang ngayon ay ang kantang A Horse With No Name. Ito ang isa sa mga pinakapaborito kong kanta sa bandang America. At saka din, ito ang isa sa mga pinakauna kong na inaral sa gitara nung beginner pa ako nung sa gitara. Pero itong kantang A Horse With No Name ay na-release noong 1971 sa Europe at 1972 sa US sa kanilang debut album na self-titled din na America. Nagtop ang Horse With No Name sa Billboard Hot 100 charts noong 1972, and sa UK naging number 3 ang kanta at na-certify itong gold ng RIAA, ang Recording Industry Association ng America, noong 1972. Ayon sa bandang America, ang kantang A Horse With No Name ay base sa isang experience na nagtatravel sila sa desert ng Arizona at New Mexico. At doon talaga na isip nila yung pag nakita nila yung magkapaligiran ng desert, doon nila talaga nakuha yung talagang lyrics, yung pinaka-theme ng buong kanta. Pero ganun pa rin ka-vibes na maraming interpretation itong kanta. Pero ano pa rin, dahil nanggaling sa kanilang mga experience habang namamasada at saka nagtutour din sa Amerika, ang bandang Amerika, kaya Americanception yan diba? Pero anyway, ka-vibes, yan ang muna ng ating mga trivia para sa na to. So, meron pa tayong maraming trivia na padating, kaya wag kayong lumipat ng radyo. Dito lang tayo, bumalik sa ating programa sa Best of FRC. Back to Sound Trip ang tayo dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Sound Trip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 1:26 na ng tanghali. Ito ang kantang Stairway to Heaven. Napaka-classic itong kanta ng British band na Led Zeppelin. Enjoy!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: G. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Dido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Tumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East Venta.
3: May mic na ba siya?
4: Oo, sabi nito. Sabi ko, ha, magandang araw sa inyong lahat. Ako yung susubok mag-DJ ngayon eh. Ako po si Michael Fahatin at ito ang 4 alas!
3: Yes! Yan.
4: Narinig ba palakpakan? Parang oh.
3: Narinig.
4: Wow, di ba? Ang sarap pala ng ginagawa mo, brother, nag-DJ ka dito. Kasi wala po kaming budget para sa spinner, kaya kami na lang po ang nag-i-spinner dito. Okay. Pangalala ka, brother!
3: Magandang hapon po sa lahat ng Alaskador at Alaskadora. Alan Herman po, ang inyong Ace of Diamonds. Nako, huwag kayong kakalas. Maganda ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon sa 4 alas. Meron tayong very special guest. Abangan ninyo yan.
4: At syempre, nakita na sa likod natin. Akala nila. Hindi, syempre, kompleto ang 4 alas kahit meron kaming isang alas na nasa Brussels.
3: Brussels lang naman.
4: Check, pakilala ka.
5: Kailan ba lagi maganda ang pinag-uusapan nyo? grabe yung PR mo. Pati tayo pini-PR. No? Pasahod ka ba dyan, Mike?
4: Coming, it's coming.
3: Parang ano ah, parang
5: magandang pinag-uusapan sa mo hinugot dyan.
3: Parang ginaw ka dyan, check ah. Oh, naman dyan?
4: Sarap na buhay eh.
5: Lamig eh. Lamig. Grabe.
4: Naka-turtleneck eh.
3: Para may kasama ka
5: mo. May kwan dito, may general strike. Uy, may welga. May welga. Parang na-inspire ako, mag-i-strike din ako sa 4 alas.
4: I know. Wag, wag.
3: Easy, pakilala ko muna, Sek.
4: Hanggang electoral revolution lang tayo.
5: Ronald Liamas, Ace of Spades. Yeah. No? Pinapala ko yung kaka-approve lang na national budget ni Alan.
3: Inala agad.
4: 7 trillion.
3: Ayos.
4: Ito tahimik. Meron tayo isang alas na tahimik eh.
3: Asan na yan?
4: Tahimik lang. Okay. Tahimik.
3: Ba't parang tahimik ka? Si Prof tahimik lang?
4: Si Prof tahimik?
5: Ano yung Committee on Silence?
4: Kilala
5: ko nila yung Committee on Silence.
3: Tahimik ka. Ay, tayo. Ano ang ginagawa?
5: Ayan. Ba't lumipat sa upuan ko?
4: Yung tahimik?
3: Lumipat?
4: Yung tahimik? Lumipat? Lumipat yung tahimik?
5: Lumipat. Committee on Silence, tas palipat-lipat? Nasa ba yan? Nasa majority na ba yan?
4: Bigla-bigla.
3: Pero meron akong request sa'yo, Prof. Since lumipat ka na, ba't di mo isama yung kapatid mo?
4: Oo nga naman, yung kapatid mo. Ba't hindi lumipat? Uy! Uy! Naiwan si Dr. Gida. Hey, Dr. Gida!
5: Okay, sama mo na rin yung kwan. Sama mo na rin yung paru-paro. Ano
3: may paru-paro sumunod. Kilala natin yun. Pakilala ko muna, Prof.
6: Magandang hapon, mga Alaskador at Alaskadora. Doc Guido in the house.
4: Yeah.
3: In the house.
4: So lumipat ko sa majority. Babalik na sa majority.
6: Hindi naman. Nasa majority pa.
4: Majority
6: kasama ko pa rin kayo. Siyempre, ayoko maiwan. Walang iwanan.
4: Okay, tayo likod mo. Parang mas gwapo yung nasa likod mo eh. Asan na?
6: Yun. May makiting mata eh.
4: Parang Beatles eh.
3: Naku, dami nangyari ngayon linggo
5: na yan. Sino yan sa likod mo?
4: Sino daw?
3: Pakita mo.
5: Sino yan? Ang mukha ni Icon ah.
4: Nino?
5: Ang mukha ni James Bond.
6: James Banks.
4: James Bond.
5: Ang mukha ni James Bond, pagkahulog na ng building.

0: May time, may timing, may timing ah.
1: Na-flat.
0: Mali-mali.
2: Masyado ka nag-enjoy.
0: Mali-mali doon, kwak-kwak-kwak-kwak.
1: Nasa na, nasa yung ano.
0: Ayun. Pero syempre, okay, nakita niyo ba yung nakaraang mga hearing? Ang daming pasabog.
2: Ang daming pasabog. Oh, medyo yung bloodbath na hiningi ng ating Vice President. Medyo parang...
1: Naligo na ba sa bigo?
2: Maybe better choice of words. Dahil mula nung not 3 days bloodbath siya eh. Parang... Sunod-sunod eh, BIR, AMLAC, tapos itong nakaraan, yung financial experts, yung forensic financial.
0: Kulang yung abacus ko, kulang yung calculator, kailangan natin scientific calculator dahil ang daming digits eh.
2: Maraming digits. Yeah.
3: Ano ba kayo? Hindi nyo man napanood yung kanyang press con? Sinagot niya lahat siya nga.
0: Ang sabi?
1: Sabi, Sek.
3: Ha?
2: Ang sabi?
0: Ang sabi?
3: Sinusuri ko pa, hindi ko naintindihan eh. Pero nag-press con siya. Ilang mahal na saan? Nag-press con siya para sagutin at yung homophobic attack dun sa kanyang kaibigan. Ayun talaga. Oh, yes. Yes. Kaya kayo nakakasuhan ng kuna eh, ng misogynistic tendencies. Oh.
2: Tayo pa namibiktima.
1: Tayo yata yun, Sek, eh. Tayong nakakasuhan eh.
0: Oh, meron tayong special guest.
2: Meron tayong special guest. Ito, masasabi natin na ito ang original.
1: Yeah, the OG.
2: Dito ako, camera. Yun, hindi si Mayo. Ito, masasabi natin, original, Batang Quiapo. Naku, tuwan-tuwa ang mga presidente at constituents niya sa 3rd District of Manila dahil feel na feel nila ang kanyang pag-aalaga and his concern for his constituents at isa siyang membro, matapang na membro ng ating prosecution team. Walang iba kundi si Kong Joel Chua. Kong Joel Chua!
0: Ako DJ! Yan! Welcome to Kato Alas. Po kayo. Yan.
2: Boss.
4: Shukran.
0: Yan. Shukran.
3: Kasi Kong. Magandang hapon, Kong. Oh. Kong, bakit dyan naisipang mag-guest dito sa walang kwentang show na to?
4: Eh, sabi sa akin, may cartoon daw dito.
1: Ikaw lang ang nakakakita ng cartoon dyan. Yeah. Dito, may cartoon dito. Pardago na nga.
3: Yan ang original na Batang Quiapo.
2: Yes, sir.
3: Kasing gwapo rin nung artista sa Batang Quiapo.
2: Baka kokojam ito. Hindi kokomarch.
0: Shout out sa mga taga-Quiapo dyan. Ako'y tumira dyan ng halos 5 taon sa Quiapo.
2: You're also Batang Quiapo.
0: Batang Quiapo, Batang Pasig. Para ko si Robin eh. Kahit saan ka napunta, doon din ako.
2: But that's not part of your constituency, Kong.
4: Which one?
2: Quiapo, is it?
4: Part yun.
2: Tama, sorry. It's a huge part. District 3.
4: Doon ako pinanganak.
2: Correct.
4: Pinanganak hanggang lumaki, hanggang nagbinata.
2: Nagbinata.
4: pero
0: umibig.
4: Kayo yung 4 alas, ang daming nanonood sa inyo. Congratulations.
2: Salamat.
4: Yung hipag ko, laging sinusubaybayan kayo, si Ethel Tolentino.
2: Idol
4: nga. Kayong apat, pero lalong-lalo na si
2: Sekno. Ibig sabihin, mababa ang standards ng inyong ni Ma'am Ethel. Si Ronald Llamas ang paborito. Yan, bakbakin na natin habang hindi nakikinig.
1: Bakbakin na.
0: Meron na naman, busy-busy to. May ka-date siguro to sa katabin. Ano?
2: Walang reaction. Ay, naka-mute.
0: Kasi may kinusap na babae, ni-mute niya.
2: Ni-mute niya.
0: Papahuli ng buhay ito si Sek talaga eh.
2: Yun.
0: Mute!
3: Kong, kaka-approve lang ng national budget nyo.
0: Yeah.
3: Diba? Ano ba nangyari doon?
2: Sa national budget?
3: National budget,
4: Ano ba? Nasa Senate ako eh.
3: Okay ah.
1: Lusot pa, lusot.
2: Lusot. You have no personal knowledge.
4: Anong personal? Yeah.
1: Ma-object ako.
3: Pero, sige, mamaya ako na babanatan. Papakawalan ako muna si Kong Chua na sa Senate pala eh.
2: Lusot. Pero Kong, ano masasabi ninyo dun sa mga nakaraang araw as part of the prosecution team? What's the feeling? Is the moral high? Finished na ba? Knockout punch na? Ano sa tingin ninyo ang trajectory?
4: Nahilo.
2: Medyo nakakahilo.
4: Yung sinasabi nilang mga simpleng buhay, nakita natin. Mm. Nakita naman ninyo yung ano, di ba? Kumain sa restaurant sa Ginza, daang libo ang gastos.
2: Correct.
1: Legit talaga yun.
2: Ha? Legit. Literal yung resibo.
4: Pwedeng ano,
2: literal yung resibo.
4: Sa Nike, magkano? 200,000
2: purchase. Ilang sabatos yun, Kong. Tapos yung naalala ninyo dati, yung picture ni FPRRD, yung naagnas yung suelas na sabatos.
0: Oo, yun nga yun.
4: Parang totoo.
2: 200,000 ba lang ginasto sa Nike? Palagay ko, ano eh. But
3: in yung kulambo, magkano yung kulambo?
2: Mas mahal
3: pasta. Yung kulambo nun, ha?
2: Kasing mahal ng pasta. Kung nakita ninyo yung hirit ni Attorney Alex Cabrera kahapon, di ba? Magkano yung binayad dun sa dentista? Parang 11 million? 11 million pesos to the dentist.
0: Pero yung dentista niya, yung dentista niya ng partner din nila sa negosyo?
2: Ka-partner sa negosyo. In fact,
3: pero Kong, wag kayo masyado makilig dyan kay Alan.
2: Bakit?
3: Mas malaki budget niyan.
2: Sana true. Sana true. Diyos ko. Pero ang advantage ko, Sek, hindi ko kailangan mag-declare sa SALN.
3: Private ako. Pakita mo nga yung mga ipin mo. 20 million yan. 20 million yung mga ipin
2: yan. 20 million worth of pasta, di ba? Talaga nag-enjoy ka dito.
0: Sobra nag-enjoy. Ano ka? Ito. Simulan na nga natin ang jokes. Una na ako. Hindi raw
3: Namiss ko lang kayo. Kayo naman eh. Namiss ko lang kayo eh. Wala bang karapatang mamiss kayo?
0: Meron naman. Sek, namiss ka rin namin. At maraming nakakamiss sa'yo. Na? Sa iba't ibang dako ng daigdig.
2: Marami.
0: Mag-joke muna tayo, Sek, ha? Kasi medyo, yung kanyang internet natin, hindi katulad yung last week na matulin. Unang joke, hindi rin matagumpay ang war on drugs ni Digong ayon kay Vice Mayor Respicio.
2: Bakit?
0: Di ba DDS
2: yun?
0: Pero, wa-effect daw sa kanya ang droga. Bakit? Natural daw kasi ang sayad niya. Siya rin sabi niya, hindi ako!
3: Grabe.
2: He's in a fighting mood, this guy.
1: Fighting mood. Pero hindi naman daw drug lord si Samuel. Si Sammy. Ayon sa mga Duterte.
2: Hindi
1: naman siya source. Hindi siya pusher. Hindi siya user.
2: Ano siya?
1: Hindi naman daw. Ano siya? Manager. Namibigay ng manager's check sa mga Duterte.
5: To complete the 96 million, kanino po sino po yung payee ng 16 million na ito?
6: Based on the records we submitted, Your Honor, ang payee po ng manager's check number 20536 dated May 30, 2016 is Samuel C. Uy.
2: Resibo.
0: Okay.
2: Alam niyo ba, hindi
3: Alan,
2: na
3: sa... Alan, ano ba itsura ng manager's check? Ang buhay ko, hindi pa ako nakakita niyan eh.
2: Alam ko lang yung ano.
3: Sa totoo lang ha, hindi pa ako nakahawak o nakakita. Ano ba yan? Ikaw, sigurado ko meron.
2: Oy. Sek, ang alam ko lang yung manager's choice sa shake.
1: Free advertisement.
3: Okay, funny mo ha.
2: Hindi Jollibee.
0: I have no personal knowledge.
2: Lang sa dagat at impapawid. Nananakop ang China, alam mo ba? Pati na rin sa lupa.
0: Sa lupa?
2: Sa lupa sila nananakop? Yes, tayo, sa mga kalye.
0: Sa kalye?
2: Sa kalye 88!
5: Matagal nang napag-uusapan dito na may pumasok na pera galing sa Chinese companies. Was there any determination on Security Bank's part that this should be brought up to the compliance office or checked again?
7: Yes.
5: It was. All right. Salamat po.
3: Kung may kalye 88 ba sa distrito mo sa Maynila?
1: Sa akin.
0: Wala eh. Walang kalye 88. Alam ko lang kalye doon, yung paternal eh. Kaya po din yun.
1: Bilibid Biyeho.
0: Doon ako lumaki.
1: Wala ko yun, Bilibid Biyeho.
2: Bilibid Biyeho.
3: Ayon kay BP Sara.
7: Hindi siya mahilig sa chocolates. Yeah. Bugs at relo.
1: Uy! Ha? Uy! Oh, saan siya mahilig?
2: Hindi, hindi daw?
7: Saan siya mahilig?
2: Saan nga? Saan?
7: Sa Boga lang.
1: Boga! Boga!
2: Sa Boga.
1: Boga.
2: Sa Boga.
1: Baril.
2: The Baril.
8: Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gifts policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit.
2: Ano daw yung Baril? Magkano raw? Parang umabot sa 7 million eh. Oh, hindi nga naman kamahalan yun. Oh, di ba? Pero, alam mo, kalma lang tayo.
1: Kalma lang.
2: Si Pia, kailangan ng pangpakalma. Si Camille, nagsisimula ng kumalma. Si Mark, kalmado na ulit.
1: Yay! Yan yan eh.
2: Uwi na yan.
1: Napansin niyo ba yun? Kalmado na eh. Oh, kalmado na, Sek. No? Parang ikaw, Sek, kalmado ka ngayon ah.
7: Ako lagi. Lagi akong kalmado.
1: Kalmado.
7: Yun napapansin?
1: Oo. Oh.
7: Ito, mas kalmado to.
1: Ah, sige nga, sige nga. Oh.
7: Si Roque, uwi lang. Oh, si Roque, uwi lang. Pag umuwi na si Digong.
1: Tama. Ah, okay.
7: Si Leandro, kailangan umuwi para makapagpiyansa.
1: Oh, okay.
7: Si Loren,
1: ano?
7: Uuwing luha ay. Wala simpatsya naman kayo.
1: Simpatsya. So, bisipatay.
9: Iyak na ako eh.
1: Upihin na po kayo, mama. Ay, mami. Mami.
2: Oo, Kong.
1: Kong, ikaw, makijoke nga sa amin, Kong. Sige nga.
2: Damayan. Oh, yan.
10: Sabi ni Robin, bakit nyo dinadamay si Tatay Digong?
2: Oo nga naman.
10: Sabi naman ni Mans Carpio, damay lang siya. Kasi inilahad na yaman ng misis niya. Sabi naman ni BP Sara, ano man ang problema nyo, mas mabigat ang pinagdaraanan ko. Damayan nyo ko. Shukran.
11: Our client does not have any recollection kasi of this account. Nung lumabas po ito sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon.
7: Grabe yung amnesia nung lahat. lahat walang tatandaan, grabe.
2: That's a family, a forgetful family.
7: Ako gusto ko na rin makalimot eh, pero hindi ako makalimot.
2: Naman, ang mga nakaraan.
1: Pero hindi lang daw si VP Sara at si Mayor Lani Cayetano ang magka-partner sa negosyo.
2: Tama.
1: Pati pala si Mans Carpio at si Senator Alan Peter magka-social rin sa negosyo.
2: Talaga?
1: Ano pangalan ng negosyo?
2: Ano?
1: Eh yung ano, yung Pokemon.
12: So wala at all record ang BIR ng bentahan ng shares of stock ni Attorney Manasses Carpio. So, ibig sabihin, siya pa rin talaga ang may-ari ng Cali 88 Foods Corp. At peke pala ang pagbenta ng shares to Pekemong Incorporated.
13: Objection. Your Honor, objection.
7: Objection, Your Honor.
2: Pekemong yun.
7: Napaka-bastos naman ang prosecution. dapat nasa lugar. Dahil pag yung dalawa... Si Alan Peter saka si Matt Scarpio ay magsama sa kulungan.
1: Hoy, ano?
2: Ano?
7: Iwas silang magsabon, baka madula sila.
2: Easy.
1: Mga MDRCB. Baka ma-cancel culture na.
2: Mahal kami ng MDRCB.
1: Si Sek may bagong joke.
2: Cancel culture.
1: Sek, joke!
7: Tunay na talagang mag-best friend si former President Gloria Macapagal Arroyo at VP Sara. Dahil pareho silang labandera.
13: Din po kanina na 1.3 billion ang total outflows. Kung ganun po, how much po ang total transaction na nilaba? I mean, na nilabas or palabas?
14: So, at ito po yun, Your Honor, yung 1,308,900
9: 1,123,528.68 pesos.
0: Sorry, magkano yan? Hindi ka nakuha.
2: 1,300,000 pesos. With a B, brother.
0: Hindi na siya sa scientific calculation.
2: With a B. So, pag-usapan natin.
0: Kahapon.
2: Yun. Kung Joel, ang yung inyong testigong ano
0: financial forensic financial expert
1: or Alex Cabrera.
2: Correct.
0: Yan, yan, yan.
2: 807.
7: Haba nung kanya, haba nung CB. Ay, si pagsabas naman yung CB natin, wala lang mga 110 na CB.
0: Nung
7: pinapanood ko, ikaw, Doc Guido, nung pinapanood ko kasi, gumuhu yung aking self-esteem.
0: O nga naman, Sek, pati rin lahat tayo.
2: Pero sabi ng defense stranger.
7: Nagtatae ng doctorate.
0: Nagtatae ng doctorate.
7: Walang-wala yung doctorate ni Doc Guido.
0: Wala ko sinabi, Sek. Wala.
2: Saka yung pagiging conductor namin ni Michael. Kong, anong mga key points na na-highlight nitong si Alex Cabrera?
0: Saka biglang, boom! Kumari sa social media, 817 million.
2: Billion.
0: Billion.
2: Sorry.
0: Ang undeclared assets. Anong tingin mo rito, Kong Joel?
1: Well, sabi ni Alex Cabrera, ano pa to, ha? Conservative.
0: Uy, pa.
1: Hindi pa, kumbaga, walang double entry. Siyempre, nakagulat, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito, on top ito, doon sa kanyang 2025 na dineclear sa kanyang
2: salgin. Yung tanong.
1: Kasi 98 million ang sinabi.
0: Million.
1: So, ito, ibig sabihin na ito, 98 million plus 800
0: 17 million.
2: And that's a billion pesos.
1: More or less.
0: Baka naman nilagyan niya sa others.
1: Ha?
0: Sa others. Nilagyan niya sa others yung 817 million. Hindi naman.
1: Wala eh. Kasi yung 98 million na dineclear niya, nandoon na yung others, nandoon na yung real property.
2: Actually,
7: Hindi ba posible, Kong, na ito ay just the tip of the iceberg?
0: Yeah.
7: Na mas marami pa siyang undeclared properties. Parang ito lang yung initial na actually, undeclared. Hindi ba posible yun, na, Kong?
1: Hindi nga natin alam kung yung mga real properties
0: na
1: na-declare. Talaga namang nakapangalan din sa kanya lahat, di ba?
2: Correct.
1: So, pwedeng may mga dummies, so forth. Pero siyempre, tatanggalin na nga natin lahat yun. Dito na nga lang tayo sa sinasabi nga ni Attorney Cabrera na conservative.
2: Yeah. 817 million pa rin.
1: On top pa sa dineclare niya. So, give and take.
2: So what, a billion?
1: About.
2: Sek, magkano yung...
7: So next week, kung wala na kayong ilalabas ng mga properties niya, next week, wala kayong coup de grace.
1: Ano kasi next week eh, magko-cross na yung prosecution ni Alex. Yung so, defense. Ayun, defense.
2: Yes, correct.
1: So ngayon, malamang, ngayon, hanggang bukas, pinag-aaralan na nila lahat yung mga pinresenta ni Attorney Cabrera. So tingnan natin kung paano nila igigibain yung credibility. Para... Dahil kung makita mo yung credibility, yung naglahat, isang oras, hindi pa tapos eh.
0: Correct.
2: Nainip diba? Na lang si Sendulfo at si Pio.
1: Nainip na lahat eh. At isa pang napansin ko dun sa hearing ah. Parang walang member ng minority, kahit na isa.
2: Uy! Actually, I missed that. Really?
1: Parang walang... Kasi tinitingnan ko eh. Ewan ko kung mali ako ah. Pero parang ni isang minority, parang wala akong nakitang senador na sumipot.
2: Uy!
7: Pakicheck nyo. May nakita ako.
0: Oh, yan.
7: Nandun sila sa kwarto ni Alan Peter na pray over. Dahil ang pwede kasi sumagip sa kanila ngayon, dasal na lang.
2: Yun na lang ang defense nila.
7: Dasal na lang.
1: Parang hinahanap ko yung mga minority, parang wala akong nakita. Ewan ko baka naglaro lang yung mata ko, di ba?
2: I would think the moral kasi is so low. Dahil kaharap mo, resibo, dokumento, documents that were signed by VP Sara herself, who is a lawyer, diba, who should know, who ought to know, diba, kung ano yung pinipirma niya. So, paano mo kukunin?
1: Diba, sabi nga ni Senator Erwin, na lawyer si VP, lawyer yung asawa niya, and I'm sure marami rin nakapaligid na lawyer din dyan.
2: Correct.
1: Diba? So, paano nagkaroon ng ganitong klaseng,
2: Oversight. 317 million.
7: Ang tawag dyan, Kong, impunity. Yo. Kaya mo, untouchable ka. Yeah. So pwede mong gawin lahat yan, yung kabuktutan na yan, dahil ang tingin mo sa sarili mo at sa mga kasama mo, hindi kayang galawin. Oh. Yan yung classic impunity.
10: Sa akong titingnan mo, di ba? Malalaki yung account ng mga panahon na magkakampi pa sila nung admin.
2: Yo.
10: Di ba napansin daw? Habang nung nag-away na, sometime in 2024 ba yun? 2025?
2: Hey.
10: Biglang lumiit na yung mga numerong nakita natin, di ba?
1: Nag-ingat na bali.
10: Nagkaroon na ng mga... Medyo yung 60, na. Naging 3 million na yata. Parang ganun eh, di ba?
2: Medyo.
10: Parang sa kota. Kung mapapansin mo, di ba?
2: Correct.
0: Pero sabi nga, binanggit mo si Erwin kanina, sinabi niya yung abogado ka, abogading mister, abogading mga nakapaligid. Yung kapatid, si Rafi, alam mo sabi?
2: Ano?
0: Ba't naman ganito? Parang tila sa lahat ng mga transaksyon, pinapahamok nyo ang busy pangulo. Sabi yung ganun. Kasi, ba't hindi siya sinabihan? Eh, pinirmahan niya. Sa tingin mo ba may ganun lusot? Hindi naman lusot. May ganun depensa. Sorry po. May ganun depensa.
10: Eh, siya mismo abogado eh.
2: Oo. Correct. 80%.
10: Sabi ko nga, ganun. Sabi ko nga, medyo... Oh, hindi natin alam. Malamang tama si Sekriyaman. Medyo naging careless. Naging careless.
2: Impunity. Impunity nga yung sabi ni Sek.
10: impunity. Talagang
2: ay. Ano na? No fear of consequence. Diba? So, Sek, magkano yung kay, CJ Corona? Yung undeclared ni CJ Corona?
7: $2 million.
0: Dollars. So,
1: mga 120 million.
2: So,
7: barang. Ano yun, petty cast lang ni Alan Herman yun.
2: Sana.
7: Pero si Alan, dili-declare.
2: Yan, hindi naman kailangan.
7: Dili-declare sa misis.
2: si misis ang nag-audit. Si misis ang Alex Cabrera ng buhay ko. Pero, imagine yung kay CJ Corona, it was what, 120 million?
1: Mm-hmm. Yes, 120.
2: I mean, more or less, we're saying these figures, mga alas kadora, baka ma-misinterpret nyo kami, ha? Parang, ano naman to, parang sinasabi lang na andit-lit, napakalaking pera niyan. We will never see that in our lifetime.
0: Talaga?
2: Pero si CJ Corona, 120 million pesos, ito pinag-uusapan, 817 million.
0: Mm-hmm. Conservative.
2: Gosh. What is that? Times 7? Yeah. Diba? Times 7 the amount.
1: Tsaka tip of the icebergs pala.
10: Kung titignan ninyo, noong 2007, nung nagsimula siya, 7 million lang yun eh.
0: Mm-hmm.
10: Nagsimula siya sa 7 million.
0: Mm-hmm.
10: Noong 2025, 98. So may more than 1,000 na dyan. Diba?
2: Correct.
10: So, pero syempre, ibibigay na natin.
0: Ibigay na natin yun.
10: 98. Ngayon, yung nakakita natin, hindi lang 1,000 na jump ito. 800 kasi. Diba?
0: Yung sinasabi mo ngayon, Kong, if you were a judge, if this were in a regular court, yung pinabanggit nga ni Sek kanina, si
2: regular court, easy.
1: Easy. Hindi mo ito, regular court.
0: Or, siguro, court of public opinion na lang.
2: Pwede na natin
0: sa lahat. Itong usapin na 817 undeclared, actually, itatanong ko sana, paano ipaliwanag eh. Pero, napansin mo ba, kung napansin mo kayo na, wala yung minority, narinig mo na ba, sa depensa, na itinanggi nila na meron ganitong halaga ng pera?
10: Actually, very limited yung objection. Hindi mo ba napansin?
2: Correct.
10: Wala na masyado makapag... Hindi ko alam kung na-intimidate kay Kongchen.
2: Wala na eh.
1: So, wala na
10: kasi boss. Paano mo naman objectan mo? Puro numero eh.
1: Correct. Saka resibo.
2: Lalatagan ka ng literal na resibo. Literal na resibo
10: yung
2: pinakita ka hapon.
10: Tapos yung mga kumbaga...
2: Declared eh. How can you argue?
10: Paano...
2: The document speaks for itself ba yun?
10: Sa Lunes.
1: Kaya nga excited ako sa Lunes.
0: Kaya nga yung cross nila. Actually, parang sabi, parang naging lecture lang yung cross, wala namang naging punto. Napansin mo yun? Yung parang ganun na, where is it going? Where is it?
2: Qualities.
0: Sa papapunta ito? Yung kanilang cross?
10: Ako, sa totoo lang, tingin ko, pupwede namang na ano eh, na dapat, baka mag-ano na lang sila, magpa-demurrer to evidence na lang.
0: Yan.
2: You know what? I think a lot of the senators, first heard on Cuatro Alas, from Guangzhou and Shua, I think a lot of the senators want that also. Mm.
10: Magpa-demurrer to evidence.
2: Kasi
10: pagka pinahahaba mo, lalong nababaon eh.
2: Boss.
10: Diba?
2: Oh.
10: Kasi,
7: pero kung hanggang ngayon, ini-invoke nila yung, bank secrecy laws.
10: Yun nga. Ganito nga, di ba sinasabi nila, may nagsabi, may narinig ako, hindi ko maalala kung sino. Ha? Hanggang ngayon, wala pang ebidensya pinipresenta.
0: Yun nga. Yun nga rin narinig ko rin kong.
10: Di ba sabi, wala. O, demurrer to evidence tayo.
2: Correct.
10: Teka, papaliwanag natin kung ano yung demurrer to evidence.
0: Paliwanag mo natin.
10: Sige. Ganito kasi yan. Sa court of law, pag sinabi mong demurrer to evidence, hindi mo nahayaan na hindi na magpe-presenta yung defense. Sasabihin ng defense, hindi na magpe-presenta dahil yung pinresenta ng prosecution, wala namang ebidensya. So, decisionan nyo na. Hindi na kami magpe-presenta ng evidence yung chief namin. So, yun ang demurrer to evidence. Kumbaga, hindi na kami magpe-presenta ng mga testigo namin, ng ebidensya namin.
0: Kasi, na tayo ngayon.
10: Naniniwala kami, walang ebidensya ang pinresenta. So, hinahamon namin ng korte, desisyonan niya na. Based sa ebidensya na pinresenta ng prosecution. In fact, yun ang demurrer.
0: Okay.
2: In fact, which is, if kung mapapansin mo sa SOCMED, that's actually the line being thrown about. Wala ka po nagpakita eh. Wala ka po ebidensya. Eh, mag-demurrer.
10: Mag-demurrer. I challenge the, ano, the defense. Diba? Mag-file na kayo ng demurrer to evidence ngayon.
7: Kaya, yung mga banat ko kay Alan Herman, mag-demurrer na ako. Demurrer na ako.
2: No, I will defend myself.
7: Hatulan na yan. Alan Herman na yan. Wala na akong pe-present na evidensya.
2: I will defend myself. I will present my witnesses.
10: Kesa makipag-argue tayo na parang sinasabi pa natin na ibang impeachment yata pinalaman.
0: Correct.
10: I-challenge na lang natin. Mag-file na kayo ng demurrer.
2: Which I think a lot of the senators are also hoping for. Diba? Oh, dahil parang ang point nila is, magtrabaho na tayo. We've heard a lot. But
7: saka maraming senador may mahigit sa 800 million eh.
0: Oy. Ibang tingin talaga ni Sek pag nagaganyan eh.
2: Okay, iba yung tingin ng alam. Iba yung tingin ng mata.
0: Daming alam eh.
10: Hindi kumukurap si Sek. Oh,
0: wala naman.
10: Kumukurap talaga.
0: Kaya nga din po sa'yo kanina, narinig mo ba na itinanggiman lang nila yon? Hindi amin yan. Hindi, wala ka na 870 million. Hindi yun sa AMLAC na hindi kami naglagay dyan.
10: Well, in fairness naman, di ba sinasabi nila na yung itong bank account na to, hindi alam ni BP.
0: No, hindi lang alam.
10: Sa tatay,
0: di ba alala?
10: Oo. Wala siyang kinalaman niya, pero kahit na may mga pirma siya doon sa OKC, asa kay, know your client.
0: KYC.
10: So, tapos kasi normally yan sa banko, pag medyo matagal na, di ba, i-renew yung mga i-update yung mga pirma-pirma. Di ba, may pinresenta pa sila na walang ano rin, walang pirma, si BP.
0: Correct.
10: Pero lumalabas noong 2023, meron pala siyang may mga pirma.
0: Sabi na mismo ng BBI, yes, we have the record.
7: Ang isa pang matindi, Kong, yung double compensation. Sumasahod siya sa Kwan, sa City Hall ng Davao, tapos sumasahod siya sa Office of the Vice President. Uy,
2: Vice Mayor na siya, Vice President na siya.
7: May swerte.
2: She actually
7: Office of the Vice President. Sumasahod siya habang sumasahod siya sa City Hall. Alam ko lang kasi yung nagmo-multiple payment sa iba-ibang mga opisina. Ang isang PR.
0: Sabi ko na nga ba kung
10: pasabog. May pasabog.
7: Double, triple, quadruple, quintuple compensation.
2: Don't count the blessings, baby.
10: Pero kung yung isa pang naririnig ko na kinocomplain ng mga nasa side ng mga is itong impeachment daw sobrang mahal daw ginagastos daw ng Senate or ng Congress. So ano ba yung palagay niya doon? It's costing daw the public funds a lot of money.
0: Well, siguro mas mahal pag ito maging presidente.
10: Kasi alam mo yung impeachment test of fitness.
0: Yes.
10: Tinitingnan mo na kasi may mga ginawang ganyan, 'di ba? Sabi nga nila, kung kukumpara, late niyan. Kung kukumpara doon sa issue ng blood control na laki-laki na.
2: What about this?
10: Kumbaga money well spent 'yon, Kong. Kasi ito pa lang yung pinahawak sa kanyang pera. Na vice president siya at saka secretary ng DepEd. So could you imagine maging presidente siya, 7 trillion hawak niya. 'Di ba? Ito na ngayon yung mas matindi yun, diba?
2: That's a great
0: point. Are you satisfied with the answer, Prof. Guido?
10: May itanong naman yung ating isa sa mga 8,000
0: Thank you for watching.
2: Bye, Bangkong Joel.
0: Pinapatanong daw ni Hotira, ay pinapatanong, kasi kung hindi naman daw pala na divest yung pikimong-pikimong, ipapaprobe pa ba daw yun since nireject daw nun yung subpoena dahil supposedly, ano, hindi pa daw na-divest. Pero, or na-divest na daw. So, since hindi pa daw na-divest.
2: Hoy, ayusin mo yung tanong.
0: Ano? Nee, yun yung tanong.
7: Hindi ko
0: na-intindihan. Yung tanong, since hindi pa na-divest, isasama pa daw sa probe yun.
1: But, hindi, ganito na lang siguro. Okay. Kasi medyo
0: na lang natin.
1: Big. Ganito na lang. Kasi, as a rule, di ba? At ito naman nakalagay sa saligang batas, ang presidente, ang vice-presidente, member ng cabinet at mga undersecretary, they are not allowed to practice or to engage in any business, either directly or indirectly.
2: So,
1: wala ka talagang lulusot doon.
0: Mag-elect into office, dapat i-divest
2: na rin. Yes, sir.
1: Kaso ang problema dito sa SALN, nag-declare siya eh. Siguro to justify kung bakit nagkaroon ng spike. Pero nakalimutan niya yung Section 13 ng Article 7 ng 1987.
2: Damn if you do.
1: Specifically, na sinasabi na bawal.
0: Bawal.
1: Diba? Bawal kasi why? Bakit binibigyan ng, ba't pinagbabawal? Para hindi mo magamit yung impluensya mo.
2: Correct.
0: Kasi may conflict of interest pag meron kayong...
2: Ikaw ba naman businessman ka, tapos lumapit sa'yo, vice-presidente or presidente, gusto ko maging supplier. Hihindihan mo ba yun?
1: Saka hindi naman siguro, ikaw isipin mo, presidente ka, tapos nagninegosyo ka pa. Diba? Para ka naman sobrang lumang ano naman.
7: Kaya, tanong ko, kung ang tanong ko, kung sakaling makonvict si Sara o sakaling matanggal siya sa posisyon. Sakali lang ha, di ko sinasabi na 90% yung
0: chance.
7: Wala ko sinasabing gano'n ha.
2: Wala.
7: Wala ko sinasabi na malaki ang chance na siya ay makonvict. Pero kung sakaling siya ay makonvict, kung sakali lang ha, kung sakali lang, ay ano yung mga criminal cases na pwede isampa sa kanya?
2: Yan.
7: Kung sakali lang.
2: Good question to ask a lawyer.
1: Well, unang-una, kasi yung sa confidential fund na lang, more than 50 million eh.
2: Yan.
0: Yes.
1: So, dun lang sa plunder, medyo ano na yun, medyo...
2: Tagilid.
1: Tagilid ka. Diba? Tapos may malversation ka pa, tapos may mga ano pa, may mga, yung mga grave threat. I guess, yung grave threat, nakasampa na ngayon.
2: Nakasampa na.
1: Diba? So, plus ito pa, yung sa AMLAC. May violation ka na sa AMLAC. Dahil lumalabas yung mga... Kung sakali rin lang, ha?
0: Yeah.
1: Without discussing the merit. Sa bagay, wala pa akong subjudice.
2: Wala pa.
1: So, dito lang.
7: Kaya naman magbayad ni Kong ng 30,000.
1: Wala pa naman sa una. Umunis ka pa muna. Mapagalitan ka muna. Pero ibig sabihin, ito naman eh... Yung dinidiscuss ngayon, yung AMLAC, yun, doon lang, isa na yun. May violation ano doon eh, di ba?
2: BIR.
1: BIR.
2: BIR.
1: Diba?
2: Yung mga so, hindi pagpapail, yung binibenta.
1: Marami-rami rin itong, ano, naungkat.
7: So, kung sakali ay posibleng meron siyang non-bailable offense.
1: Yung plunder lang, non-bailable na yun eh.
7: Kung sakali lang.
1: Well, yung plunder, non-bailable na yun eh. So, pero hindi naman sinabi na guilty ka na agad, eh, di ba? Kasi yung pagpapatunay, that's another...
7: Lahat ito pagbabakasakali lang.
2: In the realm of speculation. Yes, as a matter of discussion. Ako, ang gusto kong i-discuss, sa totoo lang, gigil akong i-discuss.
1: Kanina ba eh,
2: Yung clock natin, no? Atrasadong-atrasado. Pakiayos yung clock natin. Oo, masyadong ano yan. Masyadong late yung clock natin.
1: Diyan ko sinusunod. Sige, overtime tayo 30 minutes dito.
0: Ako lang sinasabi mo, yung composition ngayon, ng Senado. Nakikita ka bang pagbabago? Parang sinasabi mo nga, parang kulang sa minority. Ang ibig sabihin ba nito, unti-unti na rin na kung ano man po yung desisyon nila, nung nakikita nila yung ebidensya, kasi naging engaged din sila eh.
2: Correct.
0: Doon sa usapin ng financial system eh. Malapit po ba? O kung ikaw titignan mo to on a neutral set of eyes, matibay na ang ebidensya. Yan, hindi naman ako yan.
2: Careful.
1: Well, hindi ko pwedeng sabihin na kasi that is for the senator judges to decide, diba? Kung matibay yung ebidensya.
2: Hindi mo sa subjudice ito.
1: Pero, basta teto lang,
10: Kasi nung bago sila nanumpa, ang pinagsumpaan nila, political neutrality.
2: Yo, yo no? So,
10: di ba? Oh, so, oh. Pag sinabi mong political neutrality, whether ikaw ay
2: partido
10: mo, dapat, ang titingnan mo, base sa evidence, na, hindi tayo sa partido mo.
2: Yun.
10: Di ba? Kaya nga, kaya lang kasi siyempre ngayon, nung una parang sinasabi nga na, eh, kaya nga ngayong hamon ko, di ba? Kung talagang walang ebidensya, file na lang demurrer.
2: Mm.
10: Mag-demurrer na tayo, di ba?
14: Hamon ba yan? Hamon ba yan?
10: Papagurin pa kami.
2: Parang si Robin.
10: Ito mo, Monday to Friday na.
2: Correct. Parang si Robin, dati narinig mo pang ano, kung ano yung mga sinasabi niya, mga comments niya. Ngayon, ang comment niya ngayon, bakit pati si tatay dinamay niyo? Parang gano'n, ibig sabihin, di ba? Bakit pati si Miles Carpe naman, nung nag-speech siya, nag-speech siya sa isang lugar, eh. Sabi niya, ba't ako nadamay dito?
10: Bukid nun.
2: Ba't ako collateral damage? Pastilan, tigilan, ibig sabihin. Ibig sabihin ba, pati itong mga nakapaligid na po sa kanya, eh, parang ang tingin nila damay.
10: Hindi naman sila damay. Nagkataon lang kasi, kagaya ni, ano, ni former president, tsaka si BP. May pang-account na joint sila.
2: Joint.
10: So, siyempre, ang subject naman doon, si BP. Hindi naman si former president. With all due respect.
2: Correct.
10: Diba? Pero,
7: nagkataon lang. Nagkataon lang na mag-asawa sila. Nagkataon lang.
10: So, siyempre, isasama mo yun. Diba? Doon naman kay Attorney Manz, eh, siyempre, conjugal property yan, eh. Mag-asawa kayo, eh. Kung ano, unless, siyempre, may prenuptial agreement.
2: Wala naman silang pinipresenta.
10: Okay. So, mag-asawa tayo. Yung akin, iyo. Yung akin. Pero, ganun ang ano, eh. Ganun ang batas natin.
2: Hindi ho naniniwala si Michael Fatin dyan. Dahil, si Michael Fatin, kung anong kanya ay sa
10: misis niya.
2: Sa misis pa rin. Kung anong kanila, sa misis pa rin.
10: Hindi, kasi ito rin nga. Kunyari,
7: ano ba ang prenup mo?
2: Ay, ganun na ganun. Prenup, I give up everything. What is mine is hers. What is ours is hers. What is hers is hers. Happy wife.
7: Parang kaya, hindi katulad nung kay Bea.
2: Uy, nakapos kayo, Mike. Sino Bea yan?
10: Wala.
2: Moving on. So, walang damay. Ang sabihin lang dito, sa mata ng batas, yun talaga ang dapat tignan.
10: O kasi, pag nag-file ka ng sal-in, pati sa mister mo,
2: ilalagay.
10: Nakalagay doon eh. At nakalagay yun, pati sa mga minor children.
2: Correct.
14: Kasi ITF.
10: Tapos ngayon, panunumpaan mo yan. Sabi mo, lahat na nandirito, totoo. Di ba?
2: Tama.
10: Kaya nga kung nung final yung sal-in niya, makikita mo, nandoon din yung pangalan eh. Kaya hindi po pwedeng sabihin na damay lang. Kasi part yan eh. Part yan ng...
2: So even the spouse, I've never filed the sal-in obviously, but pati yung spouse.
10: Ilalagay mo sa sal-in mo eh.
2: E paano nung nag-file ng sal-in si Sec Llamas? Ang daming linya nun.
10: Ayun.
2: Sa spouse. Hindi, joke lang.
10: Kaya ka na binabanatan eh.
2: Kaya na nakakatakot.
10: Nakakatakot. Nasa likod mo.
2: Kasi kaya mas
10: laki.
2: Redacted lahat yun.
10: Ang laki.
2: Pwede kang kainin eh.
10: So bilang asawa, hindi mo pwede sabihin damay lang ako. Dapat damayan mo siya ang ibig sabihin. Dahil para sa inyong dalawa yung kaso na yan, sa inyong dalawa din.
14: Yung masabi nga sa simbahan, sa hirap at ginhawa.
2: Yeah. Tama.
10: Tinan po pwede sa hirap siya lang. Asawa ko. Eh, nangyari ngayon nga, nagkakaturuan na eh. Di ba, tinuturo ng mga abogado. Walang kinalaman si Bibi dyan. Tatay niya
2: yun.
10: Walang kinalaman si Bibi dyan. Sa asawa niya yun. O ngayon, isa naman. Hindi, ba't nadamay lang ako dyan?
2: Laglagan.
10: Laglagan eh, di ba?
7: Kaya kong kami lang ni Doc Guido ang binata dito eh.
2: Oy.
10: Talaga.
7: Si Doc Guido, malapit na magpatiwakal.
2: Yeah! Oy.
10: Naka-helmet pa, say.
2: Sa nangyari, ito na, may usap-usapin na po na malapit na, may pinagalitan ng spokesperson ng Senate eh, na bakit nagbigay ng date. Pero without giving any dates, ito lang, kumbaga yung pinag-usapin natin kanina, teorya, o naman, may ilang buwan pa ba sa tingin nyo aabot pa to next year?
10: Can you comment
2: kasi,
10: on that?
2: Kasi ang...
10: Hindi, on the way it's
2: kasi,
10: going.
2: Siyempre, hindi naman natin alam kung gaano katagal yung mga, kung gaano karami yung mga testigong ipepresenta.
10: Although they were given, I mean, sa kanilang pre-trial brief, humihingi sila ng 30 trial dates. So, kung paano nila, kung i-consume nila ito lahat, yun ang hindi ko rin alam. Diba?
2: But 3.5 weeks.
10: Siguro, dapat mas umigsi na kasi...
4: halos maghapon eh.
0: Oh, correct. Oh.
4: Umaga hanggang
0: umabot hanggang gabi.
4: Gabi na eh, di ba? So dapat yung eh ko kung sino pang testigo kasi unang-una may common mga witnesses kami. Common correct. Documentary evidence. So ano pang ipepresenta mo doon?
2: And how can you dispute the evidence that has already been admitted, di ba?
0: Exactly. Saka dinrap na po yung article ng bribery. Tama?
4: Dinrap na.
0: Mm. Diba? So dapat ikita.
7: So kung fearless forecast.
0: Yeah, fearless.
7: Kailan matatapos ang impeachment? Fearless forecast lang, no? Educated guess.
0: Yan.
7: Pero fearless. Hindi katulad ng mga kasama mo diyan, hindi fearless yung mga yan.
2: Fearful.
7: Fearful.
4: Bilangin natin kasi hindi ko alam kung assuming for the sake of argument matapos kami by next week. Mm. Ready na ba sila?
0: Yan.
2: Lunes. Lunes.
4: Okay, natapos kami ng Lunes. Oh, pwede na ba sila magpresenta ng kanilang ebidensya by Tuesday or Wednesday?
2: Oo.
4: Diba? Eh, paano kung humingi na naman sila ng another one week na palugit, tapos meron pang 2 weeks na break?
0: Correct.
2: Diba?
4: O di pa paano na yung 30 days? Kailan ba sisimula yung 30 days? Nobyembre na.
14: May mga holidays pa.
2: So worst case scenario, abot tatawid ng December.
4: Yun naman talaga yung gusto nila, patagalin. Kaya nga sabi ko, kung talagang walang ebidensya, kagaya ng sinasabi ninyo, ng mga supporter ninyo, demurar na tayo, di ba?
2: A good challenge.
0: Prof, ito, demurar ha, walang murar ha, murar dito. Hindi, pero sa listahan naman nila, sabi mo nga, sila naman bibigyan ng ebidensya nila. Sa listahan nila, sino yung gusto mo na maisalang na nila sa on their part po sa defense?
4: Alam mo, sa tanaw lang, isang testigo lang, tapos lahat to eh. Si BP.
0: Yo!

0: Ko, kumpleto ba? Eh, lahat ba na nakalagay sa salin mo, ito, sinumpaan mo, ito lang. Parang diba? Gano'n lang siyempre. No? Ito lang. Tama ba o may mali dito?
1: Diba?
0: Ah, okay. Oh. Pangalawa po.
2: You're being safe. I like it.
0: Oh. Sige, yung pangalawa po.
1: Ano pangalawa? Sabi mo, hindi mo alam yun sa tatay mo.
0: Hmm.
1: Diba?
0: Hmm.
1: Oh, pirma mo ba ito noong 2023?
0: Yeah.
1: Nung nag-renew ng
2: Hindi,
1: nag-update.
2: Nag-update. Ng
1: signature.
2: Signature card.
1: Kasi ang sabi ni...
0: Kasi pag...
1: Michael Paua,
0: oh.
1: Eh, pag... pirma niya, eh, paano mo sabi? Eh, vice president ka na noon.
0: Kasi ang sabi po ng depensa, does not recall, I do not, ano yung pinaka-exact words ni Michael Paua? Does not recall, yes. Parang gano'n. Recall. So, ibig sabihin, pag may ebidensya, ang tanong niya lang, parang ganito, pirma niyo po ba yan?
3: Kanya ba yung...
0: Pirma niyo po ba yan? Kung pirma niyo po yan, alam niyo po na may joint account kayo. Parang ganun po. O, pangatlo, sige. Ano yung pangatlong tanong niyo? Sige. Hindi ako po kayo. Ilan ang 30,000 eh, Ong.
1: Ilan ang interest mo sa GenCorp?
0: Yun!
1: Okay. Kasi nagkaroon ng transaction sa Dabaw. Hindi mo na po pwede itanggi. Dahil unang-una,
2: kinonfirm ng kapatid.
1: Siya na nga mismo naglagay doon. May ano siya tap. Kaya lang, wala doon sa mga ano, sa mga GIS. Wala, diba?
2: But she declared it.
1: Pero dineclare niya.
2: Oh,
1: so tanong mo na, ilan ang interest mo?
2: Oh, correct.
1: Para ma-update natin yung GIS.
2: Nag-transact ka sa Davao. Inamin okay, ang kapatid mo.
1: Okay ba yung tatlong tanong?
0: Maganda.
1: maganda.
0: So yun lang ba? So parang hindi na patikali. Kung darating man po si BP, kahit yung tatlong tanong lang na yun.
3: And na-witness yan ng ating mga 10,000 viewers.
0: Sige, tanong ka. Bago tayo mag-gap.
4: Dagdagan ko. Dagdagan ko yung mga tanong ni
0: Pai. Yan.
4: Ha?
0: Go. Ito na.
4: Si Sammy Uiba, tsaka si Michael Young, etc. ay mga drug lord.
3: Oh! Ibang tanong yan. Magtagol na.
4: Ito, hindi ito kasama sa impeachment. Pero yung daang-daang milyon pumasok sa iyong mga negosyo at sa iyong foundation, yan ba ay tulong ng China?
3: Oh!
4: Kasama sa impeachment dyan, pero pwede mag-compliment. Ito na, hindi rin kasama sa impeachment.
0: Sige.
4: Paano yung mga daang-daang milyon na bilyones na ibinigay daw ni Speaker Lord Velasco?
2: Hindi na kakasama.
0: Feeling ko, hindi sa impeachment talaga. Yung tanong ni Sec, pang one-on-one lang doon. One-on-one lang eh.
2: One with
0: ano bang isagot sa mga tanong niya? Pero bago mo sagotin niya, magbabalik po ang 4!

0: tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim
0: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga

Kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: Oi. Oh, jumpa balik kami. Asalnya upload. Iyo no.
1: Yo.
0: Kari ni berapa ribu
1: nenek. Maliyo na pintot mo yung away, i-applos.
0: Ayan, nagbabalik po ang 4 alas. Mamaya po siyempre, no? 7 o'clock, unfiltered. Yan. Kasi kailangan nyo mapanood ang filter dahil...
1: If you're only watching 4 alas, you're only getting half the story.
0: Yan lang.
1: Okay.
0: Yan lang. Doc, may tanong ka? Meron bang tanong dyan from the live audience ng 10,000 plus?
2: Ito mga ano lang, mga comments.
1: Yan.
2: Success, sabi ni Success Aura, mabuhay kayo, Kong Joel.
1: Yun.
2: Sabi ni Abhegono, Sal-N palang guilty na.
1: Yun.
2: Sabi ni Bird Person, grabe billionaire pala si BP. Si BP.
1: Si BP, yun ang natuklasan ng mga si tao President. Dito, no? Sa mga records.
2: Yung mga revelations na lumabas.
1: Sabi nga ni Kong Joel kanina, perhaps the brand does not conform to the reality dahil lumabas nga yung mga resibo sa Ginza. Lumabas yung resibo sa Nike na 200,000 pesos. Wow, that's a lot of shoes, man.
0: Isa lang yung sa testigo na ano pa, anong tawag doon sa ano, hostile witness, si Mayor Baste. Nung nagtestigo si Mayor Baste, nakatulong ba ito sa depensa ni VP Sara?
3: Kasi yung inamin niya na nagkaroon ng
0: transaction.
1: Yes.
3: Tapos ibabangga mo ngayon yan doon sa Sal-N, kung saan dineklara ni BP Sara na meron siyang business interest. So paano nakatulong yun?
0: Dami dito.
3: Kaya...
0: Yun! Huwag yung daliri, ha? Baka ibalik
3: niya. Karoon ko lang ako ng tatlo.
1: Mafia boss to. Mafia boss.
0: So, sa 2028, ito yung sinasabi, alam naman ang lahat na, no? Kasi noong unang pinupload to, pag nag-resign, tigil yan, parang gano'n. So, alam naman natin hindi, di ba? Mag-resign man si BP Sara sa punto ngayon, diretso pa rin ang impeachment. Pero do you think, in principle, dapat nung una pa niya ginawa ito? Nagsisisi ba siya o something? May ganun ako napapanood ngayon eh.
1: Actually, ang nagsabi niya na yung walang iba kundi ang host ng Jess Asking.
0: Yes,
1: na si Jess Falsis.
0: Yun, ang sabi.
1: Sabi niya sa kanyang Facebook post, Attorney Jess, hello. Sabi niya, baka nagsisisi na si VP Sara ngayon na hindi siya nag-resign.
3: Actually, hindi yun ang pinagsisihan niya.
1: Let's hear it.
3: Ang pinagsisihan niya, ba't hindi siya nakinig sa tatay niya? Naman ang pinagmulan ng lahat.
1: Actually.
3: Particular. Kung saan tumakbo ng presidente
2: ng 2020
3: at siya nanalo, o di walang ganito ngayon.
0: Correct.
1: Pasabo!
0: Boom! Kasi nung una, ayaw talaga ni Digong na mag-busy ka.
3: Diba?
0: Ba't ka mag-busy?
3: Pangasaan niya. Doon lang
4: mahal. Tama. Diba? Tama si Kong Chua. Tama. Yun ang pinagsisihan talaga niya. Hindi siya tumakbo ng presidente.
0: Yun.
4: Dahil kung mag-resign siya, no? Kung mag-resign siya, napakaraming kaso ang hahabol sa kanya.
0: Yan.
4: Diba? At least dito, ang kanyang tingin, ay meron pang chance na hindi maaabot yung 2/3. Diba? Yun ang panya. Kaya mas yung, hindi yung mag-resign. Give it a chance.
3: Makikita mo yung attitude niya eh. Diba? Yung attitude niya na gusto niya yung kanya yung masusunod. Samantalang, siyempre, aminin man natin, lahat naman sila, kaya nandiyan dyan dahil sa tatay.
1: Totoo na
3: ba? We have to give him, we have to give the credit to the father.
1: Yes, absolutely.
3: Kasi assuming, for the sake of argument, same-same, pero iba tatay nila.
0: Correct. Oo nga.
3: Wala. Tingin mo ba siya ang vice president ngayon?
1: Wala.
3: Baka nga vice mayor ng Davao, hindi siya mananalo.
1: Yeah.
3: Kahit nabugado siya.
1: Actually.
3: Kahit na mayaman pa pamilya niya, may kaya. Diba?
1: Actually.
3: Pero ang totoo niyan talaga, yung tatay, kaya dapat nakinig siya. Moral of the lesson eh.
1: Yan. Makinig diba? Sa mga
3: makinig
1: magulang.
3: Makinig sa
1: magulang. That's a...
3: Talagang makikita mo naman yung wisdom ng father eh.
1: Correct.
3: Otherwise, buong pamilya nila, hindi nagsasuffer ng ganito.
1: So, nabudol si...
0: Speaking of the father, ang mother. Ito, ang mother naman ni BP Sara, ang sabi, diba, recently.
4: Ang problema kong, kung nakinig siya sa tatay niya, di wala nang, walang, hindi nagkaroon ng 4 alas.
3: May punto ka doon.
4: Hindi nagkaroon ng quad-com. Hindi nagkaroon ng impeachment.
3: Kaya lahat yan, destiny.
4: Lahat yan, wala. Delete. Ang meron lang ay Narco State
0: Oy. Iba talaga 'to, iba. Ibang espresso sa Brussels.
1: Iba.
0: Ang sabi ng nanay, si Madam Zimmerman, sabi
1: yes,
0: niya.
1: Yes.
0: 'Di ba? Oh, uwi ka na lang, anak. Hayaan mo na si Baste ang magnasyonal. Uwi ka na ng Davao.
1: Oh.
0: 'Yun naman ang wisdom ng nanay. Anong tingin mo doon?
3: Ano 'to, minamana?
0: Ari-ari. Diba? Ipapasa mo sa... Hindi naman tayo monarkiya. Diba?
3: Pero siyempre, title sila eh. Piling nila talaga namang...
0: Kanila
3: at kung titignan mo rin naman, yung numero, tempting eh.
1: Actually. Diba?
3: Tempting eh.
1: Let's call a spade a spade.
0: Let's call liamas-liamas. Spade a spade.
3: Talaga rin namang ano, sa ngayon, talagang masasabi mo... Sila pa rin yung ano eh, yung masasabi mong...
1: Very kumbaga, prevalent sa ulo ng tao.
3: Kumbaga, team to beat.
1: Yeah. Oo.
3: Diba? Ano team naman? To beat. Oh, dahil sinabi kong team dahil ano na eh, buong pamilya
0: na.
1: Oo naman, it's a brand.
0: Okay.
1: Oh.
2: Well, not necessarily sa nakikita ng data. Baka mamaya ay may ano
0: Not
2: necessarily.
0: Pumunta na tayo sa The Survey Says. Nakakalkulin na naman sila sa likod kasi ano na naman pinapapakita.
5: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says. Magkakaiba ng
0: personalidad. Ito na naman. I-echepera na naman yun sa sekwera.
2: Sorry, Sek.
0: Check, ha? I-echepera na lang.
2: Bye, Sek. Itatabi lang muna. Nasa na.
0: Sige, go, go.
2: Wala ba?
4: Sanayin naman ako.
0: Ano pa kita ba?
2: Ay, wala yan. Hindi. We love Sek so much that for this episode, we've decided to keep him there.
4: Yeah. Sanayin naman ako.
2: Go back to the majority.
0: Ano ba? Hindi, meron siyang data kanina.
2: Okay. Go back to the majority.
0: Sige, binigay ko.
2: Meron. Okay. So, naglabas ng survey, yung paboritong surveyor ni Sek Liamas, yung Tang Here. Acquisition Apps, Inc.
0: Sabi.
2: At ang, wala tayong diagram eh. Pero ang isang tinanong dito, voting preference for 2028 presidential.
0: Okay.
2: Dito sa hypothetical survey,
0: okay,
2: nangunguna si Baste Duterte with 29%.
0: Wait, what? For presidential?
2: Pero ano to, assuming na hindi daw tatakbo si VP Lenny.
0: Okay. Alright.
2: May qualifier. Wala si VP Lenny.
0: Mo, yan,
2: Wala rin si our former VP Lenny. Wala rin si VP Sara.
0: Okay.
2: So, kaya si Baste Duterte, 29%.
4: Sinong tangere ang nag-assume
2: niya? Tapos, pangalawa, si Senator Bongo, 26%. Pangatlo, si Senator Bam Aquino, 20%. May pangalawang hypothetical.
0: Okay.
2: Na,
1: pero before you continue, lilinawin ko lang that this first scenario that Prof. Guido described is wala ang pangalan ni VP Inday Sara, wala ang pangalan ni VP
2: Mayor
1: Naga Mayor Lenny Robredo.
0: Sa scenario niya, kasi na-impeach o na-convict sa impeachment at yung isa si VP Lenny hindi tumakbo.
1: At lumalabas.
4: Huwag ka na lang magpa-election.
2: Ito, may scenario 2 naman.
1: Let's hear it.
2: Wala si VP Sara.
1: Okay, yan. Interesting.
2: So, nangunguna naman dito si Mayor Lenny.
1: Ilan?
2: With 29%.
1: 29%.
2: Multiplayer like contest ito. Tapos si Baste, bumaba na to 22%. Si Senator Bongo, 18%. At si Senator Raffy Tulfo, 14%. Ngayon, may nagsasabi, si Baste at si Bongo, magkaalay yan. Baka naman. Baka may splitting ng votes. Pero at the same time, ganun din with VP Lenny or former VP Lenny and Senator Raffy Tulfo. Pareho silang andun. Pag i-combine natin yung numbers ni VP Lenny at ni Raffy, that comes out to 43.
0: Ooh.
2: At pag kinombine natin yung kay Baste at yung kay Bongo, 40. So lamang yung kung mag-tandem sila, kung mag-join forces sila.
1: Tight race.
2: It's tight race.
1: Period covered?
2: Very recent eh. I think this October lang. September 30 to October 3.
1: And then ilan ang respondents niyan?
2: 1,800.
3: Yun, finally meron na. Pero
1: too late the hero.
0: Sige ko yan eh.
2: Yan yung scenario 1.
0: Scenario 1 yan.
2: Para na discuss kanina.
1: Ah, meron pang Tory doon sa Gibo.
2: Skip skip na yan.
0: Skip, okay. Skip daw.
2: Tayo sa scenario 2.
0: Scenario 2 yan yun.
2: Yeah, hindi yan. Ano yan? Vice presidential. Okay. Na nangunguna si
1: Robin tapos si Senri.
2: Senri siya. Okay. Pero i-forward pa yan, makikita na yung yung which is more likely of course assuming that
1: assuming
2: ako si,
1: assuming
2: mako-convince ni Sec Liama si ano former VP
0: si Sec Liama talaga na mako-convince eh,
1: no? Assuming the Naga mayor runs and that the current vice president
2: the impeachment
1: prospers and she is convicted.
0: Eh, nasa na yung lamog yan yung Liamas mo gato wala. Hindi pa pumasok.
2: Eh, ko eh.
1: That is beyond surveys. That exists in the transcendental plane.
2: Tangere to eh. Hindi to in-endorse ni Sec Liamas.
1: Hindi linear. Ang Liamog, ang Team Liamog is not linear.
2: It
1: is
2: not linear.
1: Spatial.
0: Spatial.
2: It's a multiversal.
1: Yes.
0: Parang si Herman Moreno eh. Spatial.
2: Spatial.
0: May sikusikat ka, Dok?
2: Yes, so ito yung mga top 5 trending topics over the past week. And number 5,
1: sino?
2: Marcos appoints new CA judges. Yan yung
1: okay. Tama naman. Oh.
2: Number 4, Philippine
0: Navy... Sino appoint niya?
2: CA judges. Okay. Number 4, Philippine Navy sailor evacuation. I'm sure alam yan ni Sec Liamas. Number 3, yung impeachment trial.
1: So pinapanood pa rin.
2: Pinapanood pa rin. Hindi pa naman nagkaka-sobra.
0: Nagising na si Kong Benny.
2: Number 2 si Rodante Marcolet.
0: Oy, nabuhay siya.
1: Bakit?
0: Dahil
1: did he do anything recently?
2: Well, baka nagsasalita ganun. And number 1, ang ating favorite si Senator Mark Villar. Sinesearch siya ng mga
1: smart tahimik.
0: Bakit ka lumipat?
2: Nasa majority.
1: He's a hop, skip, and a jump away from the majority.
2: So yan yung mga top 5 trends.
0: Sige, top 1 natin si Joel, Kong Joel Chua.
1: Yung paglipat, may efekto ba to? Kung anong nakikita mo? Bakit?
0: Hindi, on a political perspective, ano bang dama ng, what is the essence?
1: The essence? Wow.
0: The sense of Congress ng may mga ganyan ng klaseng lipatan.
3: From minority to majority.
0: Apo.
3: Baka nakita niya yung mga ebidensya.
1: Yes.
3: Kasi alam mo, sa totoo lang, kung ikaw naman ang boboto ng... Masasubjudice ba?
0: Baka.
3: Pero ibig sabihin, ganito naman yan.
1: Talking about the merits.
3: Kung ano man yung mga merito. Let's say, for example, na ipresenta ng maayos ng prosecution, let's say, overwhelming yung ebidensya, tapos sasabihin mo, no. Paano papaliliwanag yan? Pagdating sa taong bayan.
1: Yan.
3: Diba?
1: Yan.
3: Yun ang medyo mahirap din na, na isang dilema rin sa ganyang sitwasyon. Maring mahal mo siya, pero ang problema...
1: Ang hirap ipagtanggol.
3: Ano ba yung... ano ba mas mananaig?
1: Yun.
3: Diba? Ano ba mas mananaig? Yung tungkulin sa bayan?
0: Yan.
3: O yung pagmamahal mo sa isang politiko.
1: Yeah. Yun, beautiful.
0: Parang sinabi ni General Luna rin yan, no? Mamili ka!
1: Yun.
0: Diba? Yun lang yung kasi
1: beautiful.
0: Simple, diba? Pero kung mamimili ka, paano tayo mamimili? Sa? Kundi sa Herman Ka!
1: Wow, what a transition.
5: That was, walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Ka! Herman Ka!
1: Oo nga eh. Uy, bago ang lahat. Ako, babati muna ako at mag-i-invite ako lahat ng Dazers, yung mga Dazers. Sumama sa Days with the Lord. October 17, meron tayong big recollection. At sa November 14, it's a Days with the Lord 60th anniversary mass. Puntahan natin yan, mga Dazers. Yan, yun lang. In fact, the other day, nung Webes, dahil nung nagpaplano kami dyan, tungkol dyan sa event na yan, nakita kami ng barbero kong si Jacob.
0: Uy, Jacob
1: ba yun? Sikat na si Jacob.
0: Yes,
1: Alam mo, may dala siyang bulaklak.
0: Ha?
1: Pero lugmok yung mukha. Uy, bakit? Very sad.
6: Bakit?
1: Sad. Sabi niya, boss, galit na galit sa akin si Mrs.
0: Bakit?
1: Outside the Kulambo ako. Kailangan akong lambingin. Siyempre, tinanong ko kung anong kasalanan niya.
0: Anong kasalanan?
1: Ito sabi niya, eh boss, bago kami kinasal, ang usapan namin sa isa't isa, magiging open kami lagi tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pera.
0: Oh, tama naman. No.
1: Lahat isi-share. Masama man o mabuti, bukas lahat.
0: Bas.
1: Boss, sinama namin sa wedding vows namin yon. So, sabi ko, tapos ano nangyari?
0: Ano nangyari?
1: Boss, nung naglilinis siya ng kwarto, nakita niya sa likod ng cabinet ko yung tatlong bank account ko.
0: Uy!
1: At yung dalawang secret cellphone ko na may hiwalay na GCash.
0: Uy! Big time namin yung barbarian.
1: Galit na galit siya, boss. Nagsisigaw. Eh, sagot ko naman sa kanya, hindi naman yung galing sa nakaw o sa panggigipit. Medyo napailing ako sa sagot ni Jacob. Sabi ko, Brother Jacob.
0: Brother Jacob.
1: My good and loyal barber. Parang na-miss mo yung punto. Hindi naman nagalit yung misis mo dahil nag-conclude siya. Nagaling sa nakaw yung pera na tinatago mo.
0: Tumatahol, oh.
1: Nagalit siya dahil sa mismong pagtatago mo.
0: Yun.
1: Hindi ka sumunod sa vows ninyo.
0: No.
1: Eh. Yung sumpa ninyo sa isa't isa nung kasal kayo, kesyo isang account yan. Kahit ano pa naman ang account na yan. Tatlong account.
0: Naku.
1: Galing sa nakaw. Galing sa hirap at pagod. Hindi yun yung point.
0: Oh.
1: The mere fact na tinago mo yung mga yan, automatic sala na yan. Atraso na sa misis mo yan. Game over na.
0: Oy.
1: Finished. Nagulat si Jacob sa hirit ko.
0: Sabi niya?
1: Nanlaki yung mata. Sabi niya, boss, yan mismo ang sinabi ng misis ko, eksaktong-eksaktong. Kaya nga, natauhan ako. Ang sabi ko, my darling, I'm sorry for violating your trust.
0: Whoa.
1: I will do better next time.
0: Oh.
1: Tapos ito, boss, bumili ako ng bulaklak.
0: Oy. Oy.
1: Tinignan ko mabuti yung bulaklak na hawak ni Jacob. Brother, sabi ko, ito, bumili ka ng magandang pambalot para sa bulaklak na yan. Huwag naman yung dyaryo. Siyempre, natuwa yung mama. Tinanggal yung dyaryo yung pinambalot at binigay sa akin. Nung binigay sa akin yung dyaryo yung pinambalot, binasa ko yung headline.
0: Sabi?
1: Despite no sal and entries for cash or cash in bank, audited financial statements show combined cash holdings of 21.23 million, 28.97 million, 15.53 million, and 13.8 million for Duterte Carpio Apple. Hindi na-disclose sa sal-in. Wala naman sinasabing nakaw yan o ilgaten, pero hindi na-disclose sa sal-in. Bigla ko tuloy naalala yung sitwasyon ni Jacob at kung bakit nagalit sa kanya yung misis niya. Automatic sala. Atraso. Game over.
0: Game over.
1: Finished.
0: Finished.
1: At least, yung barbero ko humingi ng tawad. Yun lang po ang Herman Cut. Hindi niya mahanap.
6: Hindi ko mahanap ang Herman. That is the Herman
1: Cut.
4: Yan ang maganda sa German Cut.
0: Ah, ano?
1: Ano?
4: Speaking from experience.
0: Yeah!
1: Nagtatago, nagtatago.
0: Kaya nga eh. Sigurado ko ba si Jacob yung ano, may tinatagang
1: Jacob the Barber. Pero sana may napakapulot kayong ano, may napulot kayong araw dyan.
0: Marami talaga.
1: Oh. It's not the money, the number of accounts, the amounts, whatever. It's the fact na tinago mo. Sala na yun.
6: Yun ang gusto kong tanong
1: kayo.
0: Kong Joel, itong ganito lang, no? Kasi parang pag binigyan tayo napakaraming dokumento, although compelling yung mga ebidensya naroon, paano po natin, ito ba dapat natin ipag-aanin sa mata ng ating taong bahay? Kung ano talaga yung dapat nilang malaman tungkol dito? Kung kayong tatanungin, ano yung pinaka-gist lang po na dapat na malaman ng mga tao at paano sila dapat nagre-react?
3: Well, di ba sabi nga ni, ano, ni Uncle Ben, with great power
0: comes
3: Spider-Man. Sa piling tao lang yan eh.
1: Correct.
3: At kung titingnan mo, dalawang elected official lang ang subject ng impeachment.
1: The President and the Vice President.
3: Wala na.
1: Wala na.
3: Not even the Senate President, not even the Speaker of the House.
1: Even.
3: Bakit? Kasi silang dalawa yung pinakamakamangyari. Yeah. So, yung ina-expect ng tao sa kanila, mas mabigat.
1: Yes.
3: Diba?
1: Wow, very well said.
0: Ang bigat din ito kasi kay Uncle Ben nang galing.
4: Pag nilabas na si Uncle Ben, kung magiging super villain si Sarah, sino tingin nyo siya? Sino? Super villain. Kung hindi siya Spider-Man, sino siya?
0: Sino daw si Sarah kung siya ay super villain?
4: Tinatanong ko nga kayo eh.
0: Kayo.
1: Kami. Ako siya si... elongated man o si plastic man. Yun. Ayoko nang sabihin bakit plastic.
0: Ako yung parang may baseball bat, si Harley Quinn.
1: Si Harley Quinn.
0: Ang kit Harley Quinn. Kasi may green din siya.
1: Correct.
0: Ikaw daw. Dandaan ka lang ha.
2: Kasi Catwoman.
0: Catwoman. Something.
2: Hindi pala eh.
0: Ikaw, kung gawin, ko na lang. Ikaw, sino siya dapat?
1: No comment. Because he is part of the prosecution team.
0: Pero kasi... Habang giniginaw si Sec dyan sa Brussels, alam ko kanina pa ito uminom ng triple espresso.
1: Palagay ko...
0: Puntahan natin ang...
1: Bardagula!
0: With Secretary Leamas!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
0: Check, go!
4: Gusto ko lang i-reprise yung sinabi ko last week.
0: Yeah.
4: Pasikip na lang pasikip.
0: Uy!
4: Yung mundo ni Vice President Sarah.
0: Uy!
4: Parang yung ating fiscal space sa budget, pasikip na pasikip. Wala akong binabanata.
0: Wala.
4: Pasikip ng pasikip. Halimbawa, yung mga articles of impeachment, no? Paano mo sasagutin yung great threats na yung buong mundo na panood? Nagtaka nga ako, ba't kumagal ng tatlong linggo yun eh. Kalawa, yung confidential fund, paano mo sasagutin yun? Mismo yung COA, nagbigay ng final decision sa notice of disallowance sa mahigit kalahati ng iyong confidential fund.
0: Tama.
4: At hanggang ngayon, walang umaamin. Saan napunta yung confidential fund na yan?
0: Oo.
4: So, paano mo sasagutin yan? Ikatlo, unexplained wealth. No? Ang linaw-linaw nung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang account, paano niya ipapaliwanag yun? At milyon-milyon ay nanggaling sa mga drug lords, Pogo lords, kung sino-sino pang lords.
0: Yun.
4: Paano mo ipapaliwanag yun? No? Paano mo ipapaliwanag
0: isa pang lord? Yung
4: tumatanggap ka ng sahod sa City Hall habang ikaw ay Vice President? Paano mo ipapaliwanag na ikaw ay hindi nag-divest sa mga kumpanya? Mga kumpanya na na-aprubahan yung mga proyekto sa City Hall na mayor yung kapatid mo.
0: Diba?
4: Paano mo didepensahan yung mga more than 800 million na inyong assets? No? Mahirap yan ipaliwanag.
0: Pinaliwanag na.
1: Anong baliwanag? Oo.
4: Kaya, tapos, yung mga survey, sa mga latest na survey, na hindi ko sinasabing accurate, ha? No? Survey ng Okta, survey ng Tangere, bumababa ang iyong ratings.
0: Yan.
4: No? Halimbawa, itong Okta, na hindi ko sasabing accurate.
0: yung
4: survey, last survey nila, bumaba si Sarah by 8 percentage points.
0: Truly?
4: No? Na-cover pa lang nila yung first week. No? So, lagi kahit dito sa Tangere, dito sa mga rate, dito sa mga surveys, bumababa siya ng hindi hamak. Tapos, susunod, ay yung mga kaalyado mo. Yung mga kaalyado mo, nagtatalunan na, naglilipara na, at meron pang mga tatalon. No? Ako naman, patalunin na lahat ng patalunin. Tapos kasuhan after ng impeachment. Hindi naman ako masusunod dyan. Akin lang yan. Okay. Yan, no? Tapos, pag pinagsama-sama mo lahat dyan, ang tawag dyan ng mga abogado, open and shut case.
0: Yun, no?
4: Tapos na yung laban. No? Tapos na. Ang hinihintay na lang ay yung hatol. Sinong senador ang ang may kaunting katinuan na hindi titignan yung ebidensya na yan at hindi siya i-convict. Sinong senador sa tingin nyo? No, yung sobrang talamak na hindi magko-convict kay Vice President Sara. No? Kaya talagang pasikip ng pasikip yung kanyang mundo. Tapos meron pang icing on the cake.
0: Yeah.
4: Oy, eh napatunayan na tumatanggap yung kanyang negosyo ng daan-daang milyon galing sa China.
0: Oy.
4: Yung kanyang foundation ng daan-daang milyon galing sa China. No? Yan lang eh. Yung kataksilan na yan ay sapat na para siya itanggalin. Pag pinagsama-sama mo pa lahat yan, no? Ay nagmumukha akong mabait.
0: Uy!
4: Kaya dapat talaga hatulan na siya.
0: Yan.
4: Pero dapat mag-ayos din yung gobyerno. Huwag silang overconfident.
0: Yan.
4: Bawa, itong kaka-approve lang na national budget.
0: Oh,
4: 1 trillion lang dyan sa 7.2 trillion ang fiscal space.
0: Mm.
4: Ibig sabihin, no, out of 7.2 trillion, 1 trillion lang yung hindi pa committed.
0: Mm.
4: Katulad ng pagbabayad ng utang, mga ibibigay sa mga local governments, no, sahod ng mga empleyado, yan pa lang ang hindi pa. 1 trillion lang ah, out of 7.2 trillion. Tapos, mga 420 million dyan, no, or 47%. Bahala na si Doc Guido para i-percentage dyan, no. Ay, mapupunta sa port. No? Sana pagdating ng bycam ay talagang suriing maigi yan at tanggalin na yung mga port na yan, no? Kung walang pa niyan, hindi ko kayo binabanatan ah.
0: Ikaw po sec, kailan ka binabana to?
4: Kaya yan ang problema diyan, baka gamitin yan, sigurado kung gagamitin yan ng mga Duterte, yung kanilang whataboutism.
0: Mm.
4: No? Paano yung national budget? O, kaya sana mag-ayos din yung gobyerno para tuloy-tuloy nang maikanto ang mga Duterte. Huwag silang bigyan ng breathing space. Huwag silang bigyan ng safety net, no? Kaya 'yun, gusto ko lang sabihin na kailangan din mag-ayos ng gobyerno. Yeah. Hindi pwedeng sila ay kalmado lang. Hindi pwede nagagawin lang nila kung anong gusto nila. No, kailangan ngayon yung panahon para ipakita na sila ay mga reformist. Willing silang e-reforma yung ating corrupt system. Yun lang po.
0: Yun! Alam mo kung wala si Secretary Llamas, parang lahat tayo missing out, no? Missing out on so much.
1: Yes,
0: okay?
1: We are indeed.
0: Okay, meron kaming ipapakita sa'yo, Sec. Llamas, bago ka. Huwag kang aalis yan, ha? Ito na po.
1: Yan.
0: Yun! Ilang minuto na lang ang kontoras. Mag-i-extend ko kami para sa inyo. Pero huwag kayong kakalas. Magbabalik pa rin ang Patrol Alam! With Jack.

0: sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes,
0: Dieters at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.

0: kayo?
1: Yun!
0: Ay, tayo mo ulit, siyempre, pero naroon pa rin tayong unfiltered. Diba?
1: Oo.
0: Gusto nyo bang makilala pa si Kong Joel Chua?
1: Ako, gusto kong makilala
0: talaga,
1: si Kong
0: Joel Chua. Ilang ilan ang live viewers?
2: 11,000.
0: 11,000. Isa lang natin sa ating Ratatat ni Kong Joel Chua.
1: Yun!
3: Ang siyadang tanong, tapatan at parang tahan. Tara na, mga atat. Simula na natin ang Ratatat!
0: Ito ang Ratatat, dalawang tapatan at tarantahan. Una, siyempre, Kong Joel Chua, meron tayong pilinats. Pipili ka ng isa o dalawa sa aming sasabihin. Ang pangalawa, charot o true lalo. Nabanggit mo na ba sa Tanang Buhay ngayon? Charot o true lalo?
1: Hindi
0: ang
1: pa.
0: Charot, hindi totoo.
2: Okay.
0: Ang true lalo, totoo.
2: Ito.
0: Magsimula na tayo. Una na ako, pilinats. Pumili ka ng isa. Magtinikling o magpandango sa ilaw.
1: Wow!
2: Tinikling.
0: Tinikling.
1: Parang pera na.
0: Wala.
1: Ito, Kong Joel Chua. Wala naman tayong pinalabas.
0: Wala talaga.
1: Maglaba?
0: Ayan.
1: O mamalansya?
2: Ayan. Ay, maglaba.
1: Parang may mga connect eh.
0: Wala tayong pinalabas. Sek!
2: Wala si Sek eh.
0: Wala si Sek. Mag-impok o mag-oplok sa bangko.
2: Mag-impok.
0: Yun.
2: Ito, Kong Joel, manager's check or bouncing check?
4: Sikat na manager's check.
2: Si Sek, mas gusto na yung okay, bouncing okay. Check. Eh.
0: Magbayad ng 30K o manahimik na lang?
4: Gusto ba ba manahimik na lang?
1: Manahimik na nga.
0: Magbayad ng 30K.
1: Magbayad. Manahimik na nga. Kong Joel Chuma. Mas gusto niyo bang humarap na lang si VP Sara sa impeachment o mag-resign na lang bilang VP?
4: Mas magandang humarap.
1: Yes.
4: May paliwanag.
1: So,
4: tapos na eh.
1: Dato, correct.
4: Ibig sabihin, naipresenta na eh.
1: So, correct.
4: Hinihingan na explanation.
1: Correct.
0: Prof!
1: Check muna eh. Kung yun.
0: Ako na. Sige. Hamburger! Piatos o banana chips?
4: Yan ang mga sikat. Piatos.
0: Uy! Piatos.
1: Gusto mo na lang.
2: Saan ka mas kinakabahan? Sa grave threats o sa titig ni Mises?
4: Titig.
1: Titig ni Mises.
0: Titig. Kumultuhin mo, bro.
1: Titig ni Mises. Kaya naman, Kong Joel Chua, mapasok tayo sa segment na charot o true lalo kung saan ang charot ay false at true lalo ay true. Kong Joel Chua, charot o true lalo ang inyong apelido?
0: Chua ang apelido mo!
1: Chua ang apelido mo! So, ibig sabihin ba nito ay ikaw ay pro-China?
4: Gitna.
0: Gitna?
1: Gitna.
4: Well, kasi siyempre, we have to understand na marami din sa atin na maaayos naman.
1: Yeah!
4: At saka yung distrito ko, nandun doon
0: yung
2: so, hindi naman linalahat.
4: Alam mo yung ayaw naman natin yung politiya eh.
1: Yeah.
4: Yung issue sa West Philippine Sea.
1: Yeah.
4: Yung other than that, marami rin naman tayo mga, may mga naging presidente tayo na mahuhusay, Cory Aquino, may Chinese
1: Kuwako. Correct.
4: Kirino.
1: Good answer.
4: Diba?
1: Good answer.
0: Marami. Susunod pa ito. Ipinanganak ka sa Quiapo, parang ako, nagkapokips ako eh. Ipinanganak ka sa Quiapo, anong mas paborito mo? Batang Quiapo o Sigapo?
4: Batang Quiapo.
1: Siyempre.
4: FPJ pa lang, napanood ko kasama si Maricel Soriano.
0: Yeah. Alam niyo rin.
2: Ano ba ito? Pili nuts pa rin ba ito?
0: You are dating yourself, ha?
1: Oo nga, parang naging
2: pili nuts. Pili nuts pa rin. Pero sige, ako, babasahin ko. Parang pili nuts pa rin. Pero saan ka mas believe, Kong? Kay Robin na artista o Robin na politiko?
4: Artista. Magaling talaga siyang artista. Okay. Bad boy.
0: Charot o trululu? Napatawad mo na ba si Yorme?
4: Parehas naman kami nagkapatawaran.
0: Yeah!
1: Ang ganda. Taga. That deserves a sound effect.
0: Batina.
1: Ako, Kong Joel Chua, mapapatawad mo ba si VP Sara?
4: Si VP Sara, wala na nating personal naman.
1: Trabaho lang.
0: Okay. Mapapatawad, okay. So, trulalu ang sagot doon.
4: True lalo.
1: Yan.
0: Ako na. Nakatulog ka na rin ba habang nagaganap ang impeachment trial? Charot o true lalo?
4: True lalo.
0: Hindi ka na nakita ng camera.
1: Hindi ka na nakaganap. Magandang hapon po, Bishop Benny.
2: Bishop Benny, our friend. Kong, palagi nyo naririnig ang I object.
0: Yan.
2: Narinig nyo rin ba sa depensa na dinideny ang mga halaga ng yaman? at pera ni Vice President.
5: Charot, tuturo nilo. Narinig nyo na?
2: Narinig nyo ba?
1: Na-deny nila?
4: Na pa?
1: Charot eh, di ba? Charot.
5: Ikaw, Sek, ako pa lang. Sige, Sek. Sa pakiranda mo, isa ba o higit sa inyo na miyembro ng prosekusyon, kabilang na ang sarili mo, ha?
1: Uy.
5: Ang tatakbo para sa Senado.
1: Uy, charot.
5: Turulalo.
4: Si Kong Chil.
5: Sige, kapakit ka. Sino ba?
2: Kong Chil.
4: Kong Laila.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Siya member ng prosekusyon.
1: Siya member na. Spokesperson siya.
4: Jinky.
5: Ito, ha?
4: May isang term bank. At wala akong pera.
5: Ito na yung pinakataro.
2: Ang West Philippine Sea ba ay atin?
4: Atin.
5: Trulalo. West Philippine Sea! Atin po! Yan po ang ratatapin. Come to well, chua!
1: Dami natin nakuha doon. Dami natin nakuha doon.
5: Kami binanggit ka kanina, yung kapatawaran. Siyempre alam nila taga Manila kano. Pero okay na, maganda at ang ibig sabihin pa dito mas maganda na ang workings ng
4: Yorme.
5: Opo.
4: Binabanggit mo.
5: Mm.
4: Kasi magkumpare kami niyan. Matagal sa mahabang panahon noong 2007 noong una akong naging konsyal, siya naman first time niya naging vice mayor. Dahil dati siyang konsyal at naging vice mayor. Bagamat tumakbo kami na magkaiba kami ng partido, pero naging magkaibigan na kami noon. And in fact, ninong siya ng anak ko.
5: Wow, talaga.
1: And in fact, for a time, nag-iisa kang party mate niya sa Kongreso.
4: Yes. Nung first term ko sa Congress, hindi naman ako part ng unit team.
1: Yes.
4: For two years, ako nag-iisang Action Democratic.
1: In Congress, that's right.
4: Buong Kongreso. Lone Ranger. Kaya nung tinanong ako sa Kongreso, alam mo, sino ang party leader nyo? Ako. Sino ang party member nyo? Ako rin. I can guarantee 100% vote. Dala ko rin lang yun.
1: I can speak for my party.
4: For the whole party in Congress. Dala ko lang mag-isip.
5: Kasi mahalaga yun, no? sa politika, mahalaga naman talaga na isa-set aside mo when it comes to public service na. When it comes to yung in-service na ibibigay natin sa ating mga constituents, no?
4: Yeah, exactly.
1: That is, brother, in public service, especially as embodied by Kong Joel Chua, that is a very true fact. And speaking of fact, nandito na tayo, kumanda na tayo para sa Fact Sheet!
7: Katotohanan dahil 4 alas
8: Fact Sheet!
7: Para sa bayan lagi! 4 alas!
5: Siyempre, ang Fact Sheet medyo facts talaga. Sa sheet natin idadali dito. Noong una sa ating Fact Sheet, kung ang politiko na binoto mo nag-aabot ng ayuda na nakalagay ang pangalan niya sa plastic, nakakarambot ang laman at hindi galing sa bulsa niya, at humaharap lang kapag may kamera, hindi ka pa nagigising, pa-sheet kayo!
1: Kung ang politiko na binoto mo nakinabang sa flood control scam at tuwing may bagyo at baha, nawawala lang. At kung magsalita man, sasabihin sa'yo na magtiis, sabay sisi sa kalikasan.
7: Hindi ka pa nagigising? Backsheet kayo!
2: Kung ang politiko na binoto mo, kapag inakusahan ng anomalya,
5: yan.
2: Magtatago, iiwas, lilipad patungong ibang bansa, magkakasakit, bigla at hihingi lang ng awa.
7: Hindi ka pa nagigising? Backsheet kayo!
1: Sino yan?
5: Sino yan?
4: Kung ako ba?
1: Pwede.
5: Kahit sino. Ako na.
2: Kung ang politiko na binoto mo, sa Facebook lang nagpapaliwanag, para kay Sek ito eh.
5: Gagamitin ang salita ng Diyos sa Biblia. Gagamit ng Pokemon cards.
1: Ay,
5: ituturo lahat.
1: Buti na lang, hindi.
2: Maliban sa sarili niya, ang may sala,
7: hindi ka pa ba nagigising? Backsheet kayo!
2: Kung ang politikong binoto mo, palipat-lipat lang ng kapo,
5: uy,
2: kung sino ang nasa kapangyarihan o pakikinabangan, para makaiwas lang sa kaso, hindi ka pa ba nagigising?
7: Backsheet kayo!
4: Kung ang politiko na binoto mo, pinapalabas na simple mamuhay.
5: Uy.
4: Kumakain sa karinderya.
5: Uy.
4: Natutulog sa kulambo.
5: Uy.
4: Pero daang milyon hanggang bilyon ang pera sa bangko.
7: Hindi ka pa ba nagigising? Backsheet kayo!
1: Kung ang Anong politiko na binoto mo? Salin. Ayaw ipakita. Confidential funds. Ayaw ipaliwanag. Yaman. Gusto itago. Pero lahat pinagbantaan at inakusahan ng korupsyon.
7: Hindi ka ba nagising? Fuckshit kayo!
5: Kung ang politikong binoto mo mula sa isang pamilyang lahat ng pwesto sa gobyerno, ipinapamana lang sa kamag-anakan kahit dekade-dekade na walang pinagbago ang inyong lugar, lugmok pa rin kayo sa korupsyon at kahirapan, panahon na para magising sa katotohanan. Hindi sila para sa serbisyo publiko, sila ang problema natin sa mundo.
7: Gisisin na kayo! Fuck shit kayo! Ayan po ha!
1: Factsheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T, brought to you by Cuatro Alas. And you know what? We love facts so much. Sa sobrang pagmamahal namin sa facts at sa katotohanan, meron kaming tinawag na panata sa katotohanan.
5: Ang tanong namin sa iyo, Kong Joel Chua, ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan?
4: Oo naman.
5: Yeah.
1: Chua, ito yung firma.
5: Kabilang ang ating mga puti. Tanggalin mo muna.
4: Paano yung katong para to give way?
1: Tabi na muna. Yan ninyo. Kitang-kita nyo naman ang mga pumirma na sa aming panata sa katotohanan. Name lang, Kong. Huwag yung tunay
5: name
1: na.
5: Huwag yung pirma.
1: Huwag yung pirma.
5: Baka magamit sa manager's check.
4: Baka mag-bouncing check.
1: Yan. Ano yung pirma niya. Ayan po. Joel Chua. Congressman Joel Chua. Mga manata.
5: Yan. Sa katotohanan sa ating 4 alas. Kong Joel, bago ka namin pakawalan, isang mensahe para sa ating mga kabayan. Ano ba ang dapat nating pinakamahalaga para sa ating bayan ngayon kung magsasalita ka bilang ama ng Maynila, hindi pala mayor, sorry. Kongresista, okay. At bilang politiko, anong payo mo sa ating mga kababayan?
4: Well, unang-una kailangan maging mapagmatyag tayo.
5: Yan.
4: At syempre, siguraduhin natin na bago tayo magdesisyon, kailangan alam muna natin kung ano yung katotohanan.
5: Yan. Yan.
4: Diba? Kasi lalo ngayon, marami na ngayong fake news.
5: Yun,
4: tama. Nagipa na ang fake news ngayon.
1: Hey, sinabi mo.
4: Kung minsan nakikita mo yung mga video na i-splice na.
5: Yan.
4: Diba? Kaya kailangan mapagmatyag tayo at maging mapanuri. Dahil at the end of the day, kung ano man ang nararanasan natin, ito ay dahil na rin sa atin.
5: Yeah. Yeah.
4: Dahil tayo, ang binoboto rin natin ay yung mga politiko.
5: Yeah.
1: Yun.
5: That's a fact. Yan po, mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras lang. Makabuluhan talakayan.
1: Sa bawat issue, may iba't ibang angulo. At sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
4: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto
5: mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
7: Dito lang sa 4
1: and Jack.
5: Until Thursday, next po at 7 p.m. mamayang gabi.

0: Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FM!

0: Uy! Check muna tabi ang oras nito, 3:19 PM na sa buong Pilipinas!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS!
2: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo! 92.3 FMR! The vibes! Sound trip!
0: Ang lupet!
2: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes!
0: Okay, wait lang, wait lang. One more time. Oh, hi! Okay, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:20 PM na at syempre, Sabado na naman. Happy 10-10! Welcome po, mga koy, sa ating programang Throwback Hits. Syempre, kasama po ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Syempre, mga ka-vibes, kasama niyo ako hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw ng 10-10. Aba! October 10, 2026. Mga ka-vibes, magandang numero to. 10-10. 20-20. 30-30 at iba pa. Oh, speaking of, ay, batiin pa rin natin yung mga ka-vibes natin dyan. Sa may Tutuban. At saka dyan po sa may... Saan ba to? Ang sarap ng Xiaolongbao dito eh. Dyan po sa may Binondas, sa may Chinatown. Anong hasayo? Hindi, Korean pala yun. Anyway, mga ka-vibes, magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, mapatugtugin natin ang inyong mga favorites magmula 80s at 90s, mga ka-vibes. Kaya, i-enjoy natin tong Sabadong to. At huwag din kalimutan mamayang alas 4 ng hapon ang ating 3 Hits Throwback. Aba, ano nga ba yung ating finiture, no? Last week? Ano yung last week? May ako babalikan. Wala akong internet. Pero syempre, pinagpilian natin kahapon, pinost natin sa DJ Pogi Alcacid Facebook fanpage. Syempre, tatlo to. Tatlo yung pinag-umpog natin, mga ka-vibes. VST & Co, Boyfriend, at Hotdog. So mamaya natin sasabihin kung sino ba ang inyong mga napili. Okay, kaya abangan nyo po yan, mga ka-vibes, sa ating 3 Hits Throwback. Mamaya, alas 4 po yan ng hapon, syempre. O siya, sige na! Speaking of 90s, at yung kabataan ko, kabataan ko to, mga ka-vibes. Noong ako po'y nag-aabang ng mga tugtugin sa MTV at Channel V noon. Wala pang mix noon, mga ka-vibes, ha? Isa to sa mga gustong-gusto kong music video. In the meantime, tugtugin natin kanta mula sa Westlife with If I Let You Go. Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: ang lupet!
1: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:51 PM at syempre ito po ang ating programang Throwback Hits TBH ngayong Saturday. Happy Tenten! O syempre yung iba dyan mga nag-check out na kaninang ano, alas 12 ng madaling araw, ano? For sure, marami na naman ang mga parcel na may stock sa Shenzhen. Ano tawag doon ba sa Shenzhen ang tawag doon, di ba? Kayo mga ka-vibes ha, na talagang napapasanay kayo pagdating sa 9-9, 10-10, 11-11. Wait, 12-12 no? Eh, malapit na syempre ang December. Eh, ayan na naman tayo sa ating mga pa-bonus. May 13th month, may Christmas bonus. Yung iba mga anak ng Diyos, may 14, may 15. Ba't ganun kayo, no? Tapos kayong mga DJ, well, hindi, meron! Boss, baka naman! Nakikinig ka! Charotero! Pero anyway, mga ka-vibes, ay, abangan nyo, alas 4 po ng hapon, ang ating 3 hits throwback. Siyempre, tatlo po ang pinag-untog natin na talaga mga legend ng ating Manila sound. Siyempre, VSTN ko, hotdog, kikiam fishball. Ay, hindi, mali. Ay, sakto, alas 3 na! Perfect na perfect yan. Pero syempre, huwag natin kalimutan ng boyfriend. So mamaya, no? Abangan po natin kung sino nga ba ang nagwagi. Ano nga ba ang pinili ng ating pulso ng mga Pilipino? Pulso! News and current affairs yun. Charot lang. Pero parang alam nyo na yung sagot. Kasi alam nyo na kung ano yung mga pinili nyo dun, eh, no? Pero anyway, mamaya... 3 hits throwback tayo sa ating featured artist of the week. Ay nga pala mga kawais, magandang hapon sa ating mga butihing drivers at mga conductor at ating mga pasahero na talagang nag-e-enjoy sa kanilang mga naka-aircon pero tayuan. Ewan ko bakit ganun, no? Kahit Sabado, traffic, ano meron? Di ba pag Sabado, nasa bahay lang? Di lahat nasa labas, eh, no? Ewan ko ba? Ayaw niyo magpahinga. Joke lang. Joke lang, German. Magpahinga ka rin. Sabi nga nila, kailangan mong i-balance ang iyong work and life. Di ba? Mga ka-vibes, kung may love life ka rin, naku, mahirap din yan. Kasi kailangan mo rin ipagsabay din yan. Work, life, tapos love life. Di ba? Huwag lang, di umikot yung mundo mo, kakabalance sa lahat. Pero alam niyo, ka-vibes, yung word na compartmentalize, basta compartment yun. Ibig sabihin mga ka-vibes, hahati-hatiin nyo yung mga energy nyo. Do you think that a cheater can change for you? Alam mo, Jerma, pinapahamak mo ko sa mga pinapabasa mo sa akin eh. Wala po yun sa script. Oo naman, I do think if you found the right one, diba sabi nga nila, diba? Zaina found the right one, o diba? Panahanap mo yung gusto mo. Yung tao ang magpapabago sa lahat ng buhay mo. Eh, mag-change yan. Diba? There's what we call chemical change. Is it okay to keep secrets from your partner? Ano to? Ano meron? Eh, throwback hits yung programa ko, hindi Heart Speaks. Ay nga lang mga ka-vibes ha. Heart Speaks, abangan nyo. DJ Alex. Araw-araw po yan, Mondays hanggang Fridays, 9 PM hanggang mag 12 midnight. Mga usapang pampuso. Tigil-tigilan mo yan, Jerma, sabi ko sa'yo eh. Do you think people deserve what they tolerate? Aba! Sir Andy! Ano ito, mga pinagpapabasa sa akin ni Jerma? May pinagdadaanan siguro to. Pero alam mo, para pagdaanan natin yan, makinig ka dito sa kanta ng Muffats, If Life Is So Short. Kaya i-work-life balance mo na yan. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite of music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupin.

0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Pabili po!
1: Nako, wala!
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
1: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
1: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos, pautang.
3: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Anyway, eto na. Now it's time para sa ating
1: Three Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three Hits Throwback.
0: So ito na nga mga ka-vibes, ang ating Three Hits Throwback ngayong linggo na ito, 10-10 mga ka-vibes, the week of October 10, Saturday. At syempre, gaya nga sinabi natin kanina, tatlo ang ating ang pinag-tambal-tambal natin nagsimula nung Friday, si kahapon. So from VST and Co, Boyfriends, at syempre Hot Dog. At ang nanalo, syempre mga ka-vibes, ang ating, nasa na yan? Ito.

0: Siyempre, VST and Company! So sila po mga ka-vibes ang ating featured artist of the week sa inyong mga pinili, no? Wala, landslide eh. Lahat gusto VST. Siyempre, the best of Manila sounds mga ka-vibes. At sino nga ba ang VST and Company? Sila po isang bandang Pilipino disco at siyempre Manila sound na active po mula noong 1978 hanggang 1983 sa ilalim ng isang music corporation. Pero siyempre binuo yan. Kilala nyo na siguro to, siyempre the legendary Tito Soto, Vic Soto at si Spunky Rigor. Mga kabay, sila po ay naging isa sa mga natatanging grupo ng kilusang Manila sound at gumanap ng mahalagang papel sa pagpapasikat ng musikang disco sa Pilipinas noong huling bahagi ng dekada 1970s. Ano ba sa 70s ang ano sa Tagalog? 60 ba? Basta yun na yun, basta sa 1970s. Siyempre mga ka-vibes, dahil VST & Co. to, ito mga ka-vibes yung talagang tinatawag natin, yung mga diskuhan noon, kahit ka sa probinsya pinapatugtog pa din to eh, hindi pwedeng mawala yung Manila sound sa ating mga tenga. Hanggang ngayon at 2026 na mga ka-vibes, kapag pinapakinggan mo ang VST & Co., parang kahapon lang ginawa. Sobrang lupet. Pero anyway, ipush natin to ang ating 3 Hits Throwback. Featured Artist of the Week, VST & Co. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Throwback Hits kasama si DJ Pogi Alcacid. Simulan na!
1: 3 Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 Hits Throwback.
0: Unang Sargo. Rock baby rock mga ka-vibes. Siyempre, tatlo sunod to ha. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit! Mga vibes, yan po ang ating 3 hits throwback featuring artist of the week. Tatlong kanta na pinatutog natin mula sa kanilang grupo, syempre Rock Baby Rock. Ipagpatawad mo at awitin mo at isasayaw ko. Syempre mga kabayes, abangan niyo po ang ating 3 hits throwback featured artist of the week next week naman. Pero in the meantime, break muna ako ng konti, no? Balik ako with more of your hits.
1: 3 hits throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 hits throwback. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Oy, baka gusto niyo na bumili ng ano, meryendahan. Aba, uy, mag-aalas 5 na. Mas masarap siguro kung merong banana Q, kamote Q o BBQ dyan sa kanto. At syempre, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 4:46 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR! Ka-vibes! Sound trip!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
3: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The Vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: Sa oras natin ngayon, 5:23 PM na, we're now down sa third and final hour ng ating programang Throwback Hits. Siyempre, mga naglalakasan, naglulupitan na mga tugtugin mula nung 80s hanggang 90s, mga ka-vibes. Aba, siyempre, hindi natin papalampasin yan dito sa ating programa. At thank you po sa lahat po, siyempre, ng ating mga ka-vibes na talaga nagbe-message siya. Mga talagang iba, rumi-request. Mga bukas na mga request nyo sa ating programang soundtrack ng buhay mo. Siyempre, alas 12 po ng tanghali yan hanggang alas 5 ng hapon. So, meron tayong limang oras na talagang dire-diretso na iaalay natin para sa inyo mga requests and songs. Kahit ano yan, ha? Wala problema. Pwede natin yan patutugin on a Sunday. But before we go through that, nga pala mga ka-vibes, congratulations nga pala. Ito mga ka-vibes ko dyan po sa May Cavite. Hindi ko or hindi naman sinabi ko saan, pero nanalo daw sila sa isang competition. Ano ba? Congratulations! Digital Art Reform. Aboy ba talaga, ha? Sila Jesse at saka sila Anne at saka si Kyle na nakikinig ngayon. Winners daw sila. Aba kayo na. Napakahusay nga naman. Basta mga ka-vibes, no, be humble and always strive for excellence. Mas maganda na hindi ka tumitigil sa pag-learn every day, especially kapag ikaw isang estudyante. Mas maganda dyan mga ka-vibes that you always seek time, no? Bigyan nyo ng oras yung mga sarili nyo na matuto ng iba't ibang bagay. Yan ang pinakamasarap na part ng life kung saan eh talagang mahahasa mo yung depende kung saan ka magaling. Computing ba? Magaling ka ba sa accounting, architecture, engineering? Di ba yung mga yan mga ka-vibes? It will define your future. So, sa ating mga estudyante dyan, alam ko mahirap mag-aral. Eh, dumaan tayo dyan mga ka-vibes. Di ba? Dumadaan sa point na ang hirap pagsabayan na pag-aaral, pamilya, yung mga walang tuition, di ba? Yung mga

na kailan pang matrikula year in at year out sa kailang mga universities and colleges. So syempre, ano ba naman yung hirap na yan kung hindi nyo lang titiisin? Dahil kapag kayo nakatapos na, alam nyo ba kung sino yung pinaka-proud na tao sa buong mundo pag natapos nyo yan? Aba syempre, ang mommy and daddy nyo, kaya wag nyo silang bibiguin. Hindi kailangan na mataas ang mga grades nyo. Okay lang yan. Hindi natin sinasabi na huwag kayo mag-aral na mabuti. Ang pinakamahusay lang dyan is make sure nyo lang na talaga natututo kayo. Your grades doesn't define kung mataas man kayo, mababa yung grades na nakukuha nyo. Basta pasado! Okay na yun. Ang pinaka real battle, no? Yung talagang labanan is after nyo graduate ng college. Diyan natin malalaman saan ka ba pupulutin, ano ba mga skills ang nakuha mo, saan ka ba magaling. Ito, tip lang ha, number one tip, wag na wag kayo mag-shift. Imagine nyo lang yung hirap, no? Ako, never ako nag-shift ng kurso. Pero mga ka-vibes, dapat kapag kayo tumapak na after ng senior high nyo, dapat alam nyo ba kung saan ba talaga kayo magaling? Ano ba talaga gusto nyong gawin? Ano, mag-nursing ka ba? Gusto ba ng engineering? Magdo-doktor ka ba? Aba? Mag-computer engineering ba? O sa mga coding, programming, aba? Okay lang kung ano man yan. Basta mga ka-vibes, make sure nyo lang na yung papasukin nyo is talagang gusto nyo para hindi sayang sa pera. Mahal-mahal kapag nag-shifting, ha? Oo, oh, kala nyo. Kita ko yung mga bayarin. Tapos ang mangyari dyan kapag nag-shifting kayo, may mga subjects na hindi pwede, so baka mamaya, isummer nyo siya, which is dagdag pahirap. Ha? Huh? At least alam natin, no? Pero anyway, mga kabay, sa mga estudyante natin nakikinig ngayon, happy Saturday. At syempre doon sa grupo nila, Kyle, congratulations ulit sa inyo, napakahusay. That's a papansit na. For sure, proud ang mga peres na itong mga batang to. But anyway, mga ka-vibes, oras natin ngayon, it's already 5:28 p.m. As we move on sa inyong mga 90s and 80s favorites, here's a song from Michael W. Smith, Somewhere, Somehow.

0: Feel Good, the music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Vibes, oras natin ngayon, 5:51 PM na. At syempre, dito po nagtatapos ang ating programang Throwback Hits, kung saan bidang-bida mga ka-vibes ang inyong mga favorites mula noong 80s hanggang mag-90s. Syempre, yung mga millennial daddy at mommy natin dyan, talaga nag-e-enjoy sa mga pinapatugtog natin. Ay nga pala mga ka-vibes ha, magbabalik po ang ating programang Throwback Hits. Syempre, kada Sabado po yan, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 naman ng gabi. Syempre mga ka-vibes to, huwag nyo rin kalimutan ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Ilalabas natin yan sa ating Facebook fanpage sa DJ Pogi Alcacid. Uy, pa-follow na pala mga ka-vibes ha. Follow nyo na ako sa Facebook, DJ Pogi Alcacid. At syempre, sa lahat ng social media accounts, IG, TikTok, saan pa ba yung iba? Hindi ko na yung muna isasabay yung Spotify. Soon? Senior yarn? Ne, mga ka-vibes, follow nyo na muna ako at DJ Pogi Alcacid 923, ha? Oy, nga pala mga ka-vibes, speaking of A1, hindi yung A1 to, A1 band mga ka-vibes. Oy nga pala, kita-kita tayo para sa kanilang Love in the Philippines Tour. Syempre sa October 16 po yan, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Dito naman, October 17, New Frontier Theater. At syempre sa October 18 naman, sa Laguna po yan, sa May Santa Rosa Sports Complex. So sa inyong mga ticket increase nyo, yung mga gustong bumili ng tickets, aba, i-follow po ang social media pages ng Concert Republic ha. Search nyo ng Concert Republic at makikita nyo ang mga detalye dyan kung paano kayo makaka-score ng ticket para sa Love in the Philippines Tour ng A1. Sige na mga ka-vibes, kayo magpapaalam na. At syempre sunod na sa atin ang programang Sessionistas. Kasama natin DJ Kim Cherva magmula alas 6 hanggang alas 10. Abangan po ang ating featured artist for this Saturday ha. Happy 10-10! O nga no, October 10. Sana mga ka-vibes, sinuwerte naman tayo ngayong araw to. Pero syempre, para swertehin, ito pakinggan naman natin isa sa mga hit songs ng bandang A1 with Everytime noong 1999 to. Mga ka-vibes, sa tapos DJ Pogi Alcacid, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Paalam! Paalam!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Pabili po.
3: Nako, nako, nako, wala.
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang gendi. Tapos, pautang.
1: Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AC-

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
6: Sessionistas.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3
2: FM.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit ng ka-vibes natin. Ay, para naman talaga. Hala, sige, wagas kong makabili. Para talagang walang ano, no, babayarang bills. So, hala, sige talaga naman. Oo, sabi naman niya, window shopping lang, pero ang ending, pag-uwi, marami palang binili. Oh, natamaan kayo, no? Siguro ganyan din kayo. Sinasabi niyo na, hindi, sige, ano naman ngayon, weekend eh. Ano lang, window shopping lang with my friends. Pag-uwi, ang daming paper bags. Oh, iba't ibang ano pa yan, brand. Oh, may ano pa yan, complete package yan, from head to toe. Kahit hindi naman kailangan, hala, sige, bili lang. Okay lang yan. Ang mahalaga eh, masaya ka, diba? Sasabihin mo, deserve ko to. Ganun naman talaga tayong mga Pinoy, no? Kaka-deserve natin, di natin alam. Ayun, wala na palang naitatago. Kapag kailangan ng emergency, ay walang maano. Walang madukot. Kaya ang nangyayari, friend, kamusta ka na? Ay, may mga ganun na.
1: Kasi baka pwede namang makahiram ng 5 gal.
0: Yan tayo, dyan tayo magaling, no? Pero anyways, highways mga ka-vibes, sa oras po natin is 6:32 ng gabi. At syempre, pagpatak ng 6 p.m. up until 10 p.m, makakasama nyo na muli ang chinitang chikadora, Kitchurva. Kaya maganda-magandang gabiin muna sa mga chuper na nakikinig ngayon, ah, mula taxi, sa mga grab ninyo, sa mga motorsiklo, baka mga riders, sa mga toda riders, jeepney drivers, bus drivers, at kung saan ka mang nag-drive ngayon, diba? Ikaw man ay nag-drive ng iyong private car, abay, good evening sa'yo, gising-gising tayo, ha? Huwag tayong magpapadala sa liwanag, mahirap yan, lalo na kapag ikaw ay nasa daan. Ngayon, kung feel mo naman, kailangan mo na mag-nap. Mag-nap ka muna, diba? Itabi mo muna yung sasakyan mo. Mag-nap ka muna dyan sandali para safe tayo dyan. Okay? Alright! At syempre, huwag kayong mag-alala dahil ngayong Saturday, sagot ko na ang jamingan para sa programang
2: Sessionistas!
0: Perfect! Sessionistas na! Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga cellphone, mga ka-vibes, dahil bukod naman sa napapakinggan tayo via transistor radio, tayo rin ay live na live sa 92.3 FMR Manila. Sa Facebook and sa YouTube. And of course, mga ka-vibes, huwag nyo na rin kalimutan na mag-follow, subscribe sa ating Instagram, X, TikTok, and Spotify. Para kumpletos, Ricados, wala ka nang hahanapin pa, ikaw na lang inihintay namin dito. O, diba? Good vibes lang dito, mga ka-vibes. Kaya naman, kung may gusto kang kung may gusto kayo i-shout out, aba, i-message nyo na kami sa aming official Facebook, 92.3 FMR Manila. At i-shout out natin yan sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa programang Sessionistas. Ang oras natin, mga ka-vibes, 6:34. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR! Ka-vibes! Sa Soundtrip!
3: Ang lupet!

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: Gems to the next big thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
1: Ang lupet!

0: ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet
0: ka-vibes. Mantaki nyo yun, 6:48 na ng gabi. Kamusta sa yung mga ka-vibes natin dyan? Abay kaway-kaway, mali ba sa mga chuper ha? Oo, ang mata ay dapat nasa daan lang, okay? Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho as of this moment. Kaway-kaway muna sa mga ka-vibes nating naririto na sa ating online dahil live the live din tayo sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. Magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Siyempre, pagpatak ng 6 p.m. up until 10 p.m, kasama nyo pa rin ang Chinita, Chica Dora, Kim Churva. Para yan sa programang Sessionistas. And speaking of, nako, kung ikaw, sa mga ka-vibes natin, na talagang alam mo yon, kantang-kanta ka na, gusto mo talaga yung mga malulupitang kanta na talagang masasabayan mo on Saturday, on a Saturday, aba, ito na ang tamang programa para sa inyo, lalo na sa mga hilig dyan na itumambay lamang, syempre, sa mga karaoke. Yung talaga dumadayo pa, di ba? Misa pagka may barangay piyesta, may birthday hunt, ay hindi magpapatalo. Ang mga numero, alam mo ha, may mga numero rin palang nakasave yan. Malay mo, kasi di ba, it works doon sa ano, sa karaokehan na meron yung mga kaibigan mo, di ba? Mga pangdayo talaga, di ba? Aminin nyo, ganyan ka. Yung tipong, hala, may karaoke, kailangan nakaready na ako yung pangmalakas ang pisco. Diba? Pag mga ganon. Ayan, dahil dyan, huwag kayo mag-alala. Dahil kung ikaw ay trip mo dyan ka lang muna sa bahay, makinig muna ng radyo. Aba, eto na nga. Huwag kayo mag-alala dahil sagot na yan ni Kim Churva. And for tonight, aba, talagang nakakamangha itong guest natin for tonight. Talaga naman, pinaghandaan niya ng maigi. Pagdating pa lang kanina, naka-leather jacket pa na parabang may pelikula. O, diba? Ganon. Hindi mo ko dyan, no, mga ka-vibes. Eh, talagang mahuhumaling. Ako, lalo na yung mga kababaihang nakikinig ngayon, ha? O, kalma-kalma lang, ha? Magaling to. Magaling to pagdating sa kantahan. Kaya naman, mamaya, makakasama natin ang very, very special guest natin for tonight. Walang iba kundi si Marbert Jesley. Bata pa lang talaga. Talagang ano na eh, pambihasa na talaga at subok na talaga ang kanyang talento pagdating sa kantahan. Kaya naman mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, makakasama na natin live the live sa programang Sessionistas, si Marbert Jesley. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin is 6:51.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
6: Sessionistas!
2: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: AC.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva, para sa programa.
0: Sessionistas!
2: And of course, ladies and gentlemen, sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, kasama na po natin live na live, none other than Marbert Jessely.
3: This song is for someone that I've been yearning for. Kantang ito ay para sa mga taong okay na sa kanila na makita yung taong gusto nila sa iba.

0: you so much.
1: And that song was Galia by Marver. Grabe naman yun. Napakagandang awitin. And of course, mga ka-vibes natin, for sure, ay nabitin kayo sa awitin yan. Huwag kayong mag-alala dahil itutuloy natin ang online chikahan. Live na live po tayo sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Oras natin, mga ka-vibes, 7:26. Here's our next song, Borrowed Time.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip! 92.3

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

92.3 FMR ka vibes sa Soundtrip. Oras sa atin, 7:48. Kasakasama niyo pa rin sa programang Sessionistas. Ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, kasama pa rin natin Marbert and with Vin.

0: Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Senaryo.
3: Karen.
2: May ganun din, no? Talagang pinipilit. Uy, napakaganda ng awitin yung senaryo. Palakpakan naman natin, mga ka-vibes. Once again, Merbert and Venus. Grabe naman yun. Napakaganda ng ano nyo, ha? Ang ganda ng tandem ninyo. Diba? Talaga namang swak na swak ang senaryo. Kahit ako, feeling ko na LSS na ako. Senaryo. Yun na lang yung naglalaro sa utak ko. Pero eto na. Nako, dito natin malalaman kung gaano kagaling pagdating sa impromptu ang nag-iisang Marbert. Parang medyo kinakabahan ka, napapalunok ka ng ano, napapalunok ng malalim. Eto na mga ka-vibes, naririnig nyo ba ang papel na ito? Okay, bunutin mo na bago bunuti pa ng iba. Let's go. Ano kaya ang word na nabunot ni Marbert? Let's go! Okay, ano ang nabunot mo?
0: Peron. Hay, aminin mo. Nay?
2: No.
0: Tama po ba? Peron, hay?
2: Peron, nay, aminin mo. Ah!
0: Nay, ano po yung nay?
2: Oh my goodness gracious, alam yan ang mga ka-vibes natin, alam ni mga nakikinig. Pero nay, aminin mo. Alam mo na yung kasunod na, tsare. Pero ang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng kanta. Sige na po. Dapat nandyan yung word na yan. Okay, ready ka dyan?
0: Ready na po.
2: Ay, ready ka na kaagad. Teka lang mamaya na sa pagbabalik natin. Bibigyan kita ng time para okay. Makapag-isip ka ng sobrang-sobra. Okay? At mamaya pag-usapan natin ano kaya yung... Pero nay, aminin mo. Why? Mga ka-vibes, sa pagbabalik po yan ng programang Sessionistas, kasama pa rin ang Chinita and Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Oras natin is 7:54.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!

102.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin, 8:21 ng gabi, mga Ka-Vibes. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. At syempre, ito na muna, no? Nabubulol-bulol pa, opo. Kasi syempre, baka magtampo yung mga Ka-Vibes nating nanonood online. I-shower out na natin yan. Si Louis Basco. Hello, Bini Kim. Tara, may pag-Bini Kim talaga. Kay J. Mar Torres Lucina. Kay Pen Charmy.

0: Sumurin Avas. Sumurin Avas? Sumurin Ava ng Imus Kabire. At syempre, ganyan din kay, ano, kay Juna Lien from General Trias Cavite. Trias! John. At syempre, ito na nga. Wow, ready na talaga sa Bunot Challenge ang ating kasama for tonight. Mag-hello ka muna ulit sa mga ka-vibes natin. Papawala ng kaba. Parang ako yung kinakabahan sa iyo.
1: Hello po.
0: Ay, hello.
1: Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Ayan, ako, ready ka na ba sa iyong nabuong kanta for tonight?
1: Opo, ready na po.
0: Ano nga ulit ang pamagat niyan?
1: Madalang na lang.
0: Madalang na lang? Bakit madalang na lang bigla? Parang binago mo yung word natin.
1: Sige, okay, ano pero yan? Nay.
0: Pero nay, aminin mo. Ayun yung word. Pero nay, aminin mo, pero gusto niyang gawing title, madalang na lang. Sige nga, pakinggan natin yan. Palakpakan natin yan, mga ka-vibes.

0: Grabe naman yun. Prepared na prepared. Ang ganda. Paano mo nabuo yung concept na ganyan? Yung madalang na.
1: Sa totoo po talaga, hindi ko po alam yung context nun. Pero, yun nga. Parang ano kasi siya. Bagay siya sa... Pero, naiaminin mo. Meron ka na bang ibang gusto? Ganun, parang
0: na-ano mo pa rin siya into love.
1: Oo po.
0: Ganun pa rin yung way niya. Ano na una dito? Yung melody ba? Kumbaga, o yung lyrics?
1: Maganda po kasi parang pag unique yung ano, yung... Kumbaga, mas gawin ko siyang parang malungkot. Ganun. Kasi di ba yung dapat ang context niya is ganun, masaya. Ginawa ko siyang ano...
0: So, ganun. Mahilig kang manakit? Charret, joke lang.
1: Lagi noon po, nasasaktan kasi kaya ganun.
0: Ay, yun, mayugot pa lang nag-iisang Marbert. Grabe naman. Charret lang. Hugot to the bones, parang umaagree na lang si Vince sa gilid. Opo, totoo yan. Oo.
1: Siya din kasi daw eh.
0: Abo! Kaya pala kayo mag-BFF ha? Tandem kayo pati sa ano, sa sakitan.
1: Aray ko.
0: Ayan, parang binubulong pa siya. Masakit magmahal. Ah, sige, ano pa? Ano? Anong gusto mong parating dyan?
2: Mas masarap kasing, gumawa ng kanta pag, broken ka.
0: Ah, so same din kayo, ikaw din, mahilig ka rin gumawa ng kanta kapag broken ka.
1: Hindi, para sa akin po, hindi po eh. Kasi pag malungkot po ako, parang, di po na, yung utak, yung isip ko. Mm-hmm. Parang sobrang dami kong iniisip, ganun. Kaya nakakagawa po ako ng malungkot na kanta pag masaya.
0: Baliktad ah, in fairness ah, ngayon ko lang narinig yan, promise, na nakakagawa ka ng kanta ng masakit, pag masaya ka.
1: Pag kalma po yung iniisip ko.

0: Most of your ano ba yung mga na-release mong songs is your based on your experience or meron ding experience na malalapit sa buhay mo?
1: Mas marami pong experience na malalapit talaga sa buhay ko.
0: Tulad nung iba nating patutugtugin for tonight. So ano naman yung susunod mong patutugtugin for us?
1: Yung Marahang Pag-usad po.
0: Ano namang kwento ng Marahang Pag-usad?
1: Yun po, yung pag-usad. Kumbaga, ano, kaya mong umusad kahit marahan. Kumbaga, daan-daan lang.
0: Mm-hmm.
1: Ganun naman po talaga nagpo-process yung pag-usad sa Marahang Pag-usad.
0: Totoo naman. Kasi wala namang minamadali dapat sa buhay. Kasi sinasabi nila, kapag mabilis mong makuha, mabilis din mawawala. Nag-agree ka dun sa statement.
1: Opo eh.
0: Nangyari ba yun sa'yo before?
1: Hindi po. Pero sa mga kaibigan ko po nakikita ko sa kanila.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Parang kasi pag karamihan po kasi ngayon sa generation ngayon, parang sobrang dali na lang po sobrang dali na lang po sa kanila magkaroon ng ganun. So pag parang sobrang dali nilang maging sila din, sobrang bilis lang din.
0: Mm-mm.
1: Parang ganun yun po yung...
0: Pero may kanya-kanya tayong facing ha, mga ka-vibes. Kasi it doesn't mean na kapag, di ba, same age kayo na parang alas siya, ang dami niya nang narating sa buhay. Parang ako nandito pa rin. You don't need to compare yourself sa ibang tao. Kasi syempre may sarili kang may sarili kang story ha. At meron ding sariling story ha. Yung nakikita mo sa social media.
1: Apo.
0: So, sa tingin mo ba, malaking tulong sa'yo? Because... mas malaki ang tulong ng social media sa mga artist na kagaya mo ngayon.
1: Social media? Para sa akin po, may pros and cons siya. Kumbaga, maganda po ang tulong ng social media kasi sa social media, pwede kang mas mabilis na makilala at mapromote yung mga kanta mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang iba naman po kasi sa social media, hindi mo po alam kung totoo yung karamihan, kasi nga po 'di ba yung AI ganun. Parang doon po kami na doon po kami na tatakot sa ganun.
0: So since napag-usapan natin yung AI ngayon, anong take mo diyan sa AI?
1: Para sa akin po kasi okay lang naman po sa akin, pero depende po kasi sa paggamit talaga ng tao. Kung hayaan mo yung AI na gumamit sa iyo. Ganun po.
0: So you don't need parang hindi dapat natin i-rely.
1: Opo. Kumbaga parang sa kanila po mas magandang makakuha ng idea. Pero hindi yung lahat sa kanila.
0: Wala nang human touch.
1: Opo.
0: 'Di ba? Yan ha mga ka-vibes. Kasi alam mo naniniwala, nag-agree naman din ako sa sinasabi mo na syempre ngayon ang dami na 'di ba? Parang minsan kami mga videos na akala mo totoo.
1: May mga kanta din po na ganun.
0: May mga kanta din na akala mo, hala, sinong kanta yan, diba? Tulad nung hawak mo ang beat, tama ba ako? If I'm not mistaken,
1: opa,
0: it's written or made by AI, diba? So, parang sa tingin ng karamihan, maganda siya. Yes, nakakatulong naman talaga siya. But we must use it in a appropriate or proper, basta in a, parang dapat ayos na, gamitin natin siya ng mabuting paraan. Correct.
1: Opo.
0: Ang galing mo dyan. Kaya sa mga ka-vibes natin, hindi pa huli ang lahat, di ba? Hindi namin sinasabi na hindi po maganda yung yung AI. Ang sinasabi lang naman, syempre sa mga artist na kagaya nila, syempre respetuhin natin yung talagang, alam mo yun, yung gawa, yung sariling gawa. Diba? And let's support each other pa rin naman, diba? And eto na nga, naku, mamaya sa pagbabalik natin, haharanahan tayo muli ni Marbert para sa kanyang awiting. Marahang
1: Pag-usad.
0: Okay ka lang. Andito ka pa ba?
1: Hindi, para na lang.
0: Naglag siya.
1: Doon sa isip ko po yung Galilee.
0: Ah, okay. Naglag siya ka ba? On air ha? Asya mamaya sa pagbabalik po natin yan, dito lang yan sa programa. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churaba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Oras is 8:32.
2: Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

naman yan. Masyadong excited si Marbert. Mamaya pa to extra natin. Pinag-ano mo naman sila. Wala pa. Pinaano mo naman sila eh. Pinatikim mo na sila eh. Wala na. Anong trail? Charet? Nako. Pero anyways, highways mga ka-vibes. Ano pa lang yan? Pasili pa lang namin yan. Yan yung aabangan nyo. Mamaya yan. Sa extra natin. Okay, medyo na ano, ang aawitin sa atin ni Marbert ay walang iba kundi ang kanyang third original song. Okay, okay na. Sabi nung ka-vibes natin, hala, nabitin kami, ang ganda. Ayun na yun eh. Oh, sabi, uy, wag ka na magpaliwanag sa ano ka, nasa korte ka na magpaliwanag. Pero mga ka-vibes, excited na. Uwi-uwi ka na ba, Marbert? Kaya naman, ito na ang ating pakikinggan mula kay Marbert ay ang kanyang awiting Marahang Usan. Okay, ito na, marahan tayong uusan kay Marbert. Let's give it up for Marbert Jess! Yeah!

ganda. Marahang pag-usad. Parang pili ko yun yung song of, ano, song of the day ko ngayon. Diba? Kasi syempre, sa dami-dami mga nangyayari ngayon, diba? Talagang feeling mo parang nahuhuli ka na, diba? May mga ganong moment. Okay. Pero hindi eh. Siguro ano, may mga, ano yan, parang anumang mangyari sa'yo, it happens for a reason. So kailangan, usad ka pa rin, diba? Kahit pa unti-unti, okay lang yan. Ang importante, may progress. Oh, ang ganda ng kanta mo. Thank you so much for sharing that, Merbert. Kaya naman mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, meron pa siyang susunod na awitin para sa atin. Kaya naman, tune in lang kayo sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin, 8:55. Ang Lupe!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: Grabe naman yan. Mapanakit yung kanta mo, ha? Pero anyways, highways mga ka-vibes, nakaabangan nyo pa dahil mamaya, nako, susundin, ano lang, tutuparin lang natin ang kahilingan ng isang Marbert na makakollab ako. Charot! Wala naman siya sinabing ganun. Pero anyways, highways mga ka-vibes, dyan lang kayo. Magbabalik ang programa. Yes. Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. Oras, 9:28.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!

0: ka-vibes sa Sound Trip, ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9:43 ng gabi, mga ka-vibes. Isa magandang gabi. Uy, napakalakas daw ng radyo natin dyan sa may ano. Ano yun? Korean Jung Mart. Ayan, pinapasabi ni ano, Jasmine Micaela Barabon. Ayan, shower out! At sa mga kaibigan niyang kasama dyan, naku, parang tamang food trip tong mga to, ha. Ayan, shout out, ayan, sa May. Once again, wait lang ha, baka makalimutan natin. Tama ba? Ayan, Jung Korean Mart. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Kung may nakita kayo kaninang babae na maganda, ay siya yun, nagpapabati sa inyo. Ganon. O kaya naman ang mga ka-vibes, gayon din sa mga tindera at tindero, at gayon din sa mga security guards natin na kani-kanina pa talaga nakatutok sa ating programang Sessionista, sa mga team bahay, team online, ayan, maraming salamat. Shower out na rin, ayan, kina Erin Miranda, ayan, kina Andrea, kina, sino ba to, sina Carla, sina Alec, sina CJ, sina Tonette, sina, ang dami nila, no? Ang dami na sila, Gibo, ayan, sina Eldridge, baka may makalimutan pa ako, yari ako na ito. Shout out sa buong Team FMR Squad, ayan, kina Sari Lerma, kina Lawrence Manipor, kina William Martel, kay JV, ayan, shower out sa inyong lahat. Shower out! Takarabang! At syempre, hindi pa natatapos ang gabing ito dahil kasama pa rin natin the one and only Barber Jesley! Baka may gusto ko nang i-shout out, pasalamatan sa mga oras na ito.
2: Maraming salamat po sa, first of all, kay Kuya Maku dahil siya yung dahilan kung ba't nandito ako ngayon. And syempre, sa 92.3.
0: Yes!
2: FMR Manila pala.
0: Kung saan ka napupunta, ha?
2: Yan. Thank you so much po. Sobrang nag-enjoy po ako. Sobrang interesting. Abangan nyo po yung Galilea, yung kinanta ko, yung first song. Marerelease na po siya.
0: Siguro. You know?
2: Next month pa.
0: Ayan, nakaubangan so, natin yun.
2: Opo. Nagpapasalamat din po ako sa Zelda community, sa mga kaibigan ko, lalo na sa pamilya ko na supportive, kay ate, kay guya, at kay mama at papa. Yan, thank you so much po sa inyong lahat sa suporta.
0: Ayun. Sino pa? Baka may gusto ko, mga kaibigan mo, nakikinig sa'yo.
2: Mga kaibigan ko pala, mga kaibigan ko po pala, nakikita ko sa GC yung mga chat nyo. Thank you so much, sobrang supportive talaga nila.
0: Oh, nakakatawa. So no. Alam mo, nakakatawa talaga kapag ka may mga support from your friends, di ba? Iba yung support system na nadadala. Ganyan din ako, alam mo, kahit din man ako yung ano, yung masasabi natin pagdating sa mga kantahan, hindi ka galing. Pero pag sinabi, ganyan ang boses mo, kahit di naman talaga, di ba? Ako yun ha, kasi ikaw maganda boses mo.
2: Maganda naman po din boses mo.
0: Ay, ato naman, excited ka masyadong mag-collab tayo ha. Charet.
2: Sobra excited.
0: Yan. Ako, pero eto na nga. Saan ka ba nila masusundan, mafa-follow?
2: Ah.
0: Socials mo.
2: Socials ko pala. IG po, Marbert Jesley. Ganon din po sa Facebook, Marbert Jesley. Yun lang. Tsaka, alam niyo po ba ano? Yung nakita ko sa GC, may nagsend ng picture, mga ibigan ko nasa computeran sila kanina.
0: Wow!
2: Inunod sila lahat.
0: Talaga naman, napaka-supportive. Oh. Shout out sa mga kaibigan mo nasa computer shop. Ayan, saang computer shop naman yan? O, diba?
2: Grabe. Dami po nila doon, kumpulan sila.
0: Grabe, nakakatawa naman yun. Opa. Sige ha. Uy, shout out sa mga nanonood dyan sa computer shop ha. Siguro doon yun naka-open arts kayo dyan ha. Oo. Kasi baka mamaya biglang nag-stop, diba? Ito na yung highlight pa naman yung susunod natin, diba? Kaya naman, ano pa iniintay natin? Uy, shout out muna pala dyan ha. Sa Langkiwa, Binyan, Laguna. Kinako si Nelson Gutierrez ang tumayong bilang second father ko. Hello po, magandang evening sa inyong lahat dyan. Mga kababayan ko, Langkiwanyos, mga Binyanense, ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, eto, hindi natin pwedeng makalimutan si Ate MC pala. Ayan, shout out sa 213B. Yes! Shout out at eto na. Ready ka na ba para sa ating kakantahin for tonight?
2: Ready na po.
0: Dahil ready ka na, abay, simulan na agad natin to. Ayun, may pag-ano pa, diba? Rinig na rinig. Okay, let's hear it. Ang ating kakantahin ay... Eto, napakaganda dito. Ako'y sa'yo, ikay akin lang, ma'am. Let's hear it once again with Marbert Jessly. You know?

0: 지니 당신이 너라 김춘 and with of course
1: Marvin Jesse
0: 스파르스 프로그라마 sa susunod na Sabado ulit mga ka-vibes 6pm up until 10pm dito lang yan sa 92.3 FM on ka-vibes sa soundtrack ang lupet oras natin 9:54 and here's our next song Pangarap ko ang ibigin ka.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Great balls of fire!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 5.30
1: Ang Lupet! Ang Lupet!

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: DJ Kaloy sa Sunday Classics.